0: na ukuba yena wathi uma waqedela walicuba wahlulithi ngesandla ongeke kubonakala. Ma buya lona emsebenzini ntambama lakhe ekhala athi no hamba. Ma esehamba lapho wayesethi hawu imina engimxoshisile bo. Exosho umnikazi kodwa wayesehambe esethi hawu uncanani ungixoshisile. Ama ngamathikithi zongiphosiseni laba kubo bangibuka kabi kwaphela kwathi abakubo kwalokho ndathi ubaba omdala nkosama sekhukhe umama wakhona wangimisa endleleni wathi awu ngiyabonga mntanami ukulwela ubaba wakithi ngiyizwile indaba yakho ukuthi uyikhulumile naye mama sengimisebenzi yabantu
1: siyabonga kakhulu baba uncanana. Ey, uyabona ke ngifisa ke siyivale nganansi ivoice note engiyizwile la umlaleli ebeka ngenye indlela engibonayo ukuthi hey wazi wayibeka ngenye indlela ke le ndaba esikhuluma ngayo namhlanje.
2: Amini Simtha. Siyabonga Myeza, isihloko sakho simnandi. Kumnandi khona ukuba sesikhundleni kodwa uma ubukusisa abantu Myeza baphatheki kahle hle ngendlela kuye kudingeke ekutheni ukuthi uma ngabe ukulelo hlobo lokuba uthole isikhundla uNkulunkulu akubusise ngokuba ubekwe bese ungakhohlwa kakhulu kumthandaza nokukholwa entweni osukuyenza ngoba abantu abaphatheki abantu bayakwazi ukushintsha. So kuyajabulisa khona ukuba sendleleni uNkulunkulu ukubeka kuyona esikhundleni kodwa nje into ebalulekile kutheni ungasuki eduzane kwakhe ukuze into ene osukuyenza uyijabulele ukuba sendleleni kaNkulunkulu. Ngiyabonga Myeza ubaba Oldback lo emasangweni kwesakwabiyela enkwalini. Ngiyabonga amen.
1: Uyayizwa ke indaba uthi hey ukukhulekele njalo nokuba sesikhundleni, sikhulekele nje nesikhundla nanomsebenzi usukuphathiswe wona ukuthi uphathe abantu ngoba abantu ikhona lento ethi hey abantu phela bewuhlezi babantu. Uyabona nakubona-ke abasebenzi nathi nje sabasebenzi singena ikhundla kubalulekile ukuthi siwuhloniphe umsebenzi nokwazi nje ukuthobela imithetho kwesinye isikhathi ngoba khona abanye abantu othola ukuthi mhlawumbe uzobuka ngokwesikhundla empeleni ngokwemfundo ukuthi hey uyazi lo muntu osengiphethe njalo mina ngokomthetho ngifunde kakhulu naye ungiphatha nje ebe ubani yena. Uyabona kwesesikhathi kubalekile ukuthi ukuthobe uholwe ukuvumele futhi ukuthi uholwe ukuthi yabo manje ngisesikhathini sokuthi ngiholwe yabo manje ngisesikhathini sokuthi ke ngiseve ke manje igama leli lesetshenziswa kakhulu lapha emabandleni kuthiwa siyaseva siseva ngaphansi komfundisi othile. Uyabona uthobe nje kube ukuthi hayi ngaphansi kukasibanibani ongiphethe ngaphansi kukamnumzane usibanibani ongiphethe ngaphansi kankosikazi ngaphansi kankosazane usibanibani ongiphethe kulesi sikhathi ngoba kwesinye isikhathi uyabona ukuthi lezi ngxushunxushu zidalwa yilokhu ukuthi khona osuke engafuni ukuthoba ikakhwazi-ke isikhathi esiningi kuba yilo osuke ephethwe ngaleso sikhathi obonayo ukuthi hhayi lo muntu lo ongiphethe mina ngimbona nje engeyilutho kumina. Uyabona kanti kubalulekile ukuthi uyithobe ngoba kulesi sikhathi futhi uyabona nje siphile ezweni la amathuba omsebenzi entuleka ngendlela eyisimanga. Singathini-ke ungawuhloniphi umsebenzi uma sesunikeziwe ngesimanga sokuthi mhlawumbe sibone umuntu osiphethe engafanele noma mhlawumbe thina besibona besinomunye wethu ebesinayo emqondweni ukuthi cha bekufanele kube yilo osiphethe hhayi lo manje impela impela sesingaze sibeke umsebenzi encupheni. Hayi uyabona injalo-ke indaba ebesiyikhuluma namhlanje kodwa ngiyamthanda nomlaleli lo oyivalile namhlanje wayivala ngenothi enendlela eyinqubekela phambili ukuthi nakubona abaphathi ukuthi hey ungasijabuleli nje isikhundla kuphela ngoba khona ushilo wathi hey kumnandi ukuphatha kumnandi ukuba nesikhundla kodwa khulekela phela nomsebenzi khulekele nabantu ukuthi hey abantu bohlezi babantu uyadinga ukuthi uthole amandla angaphezu kokuqonda kwakho mangabe uzobeka noma uzoba sendaweni la okuzofanele khona ukuthi ubaphathe abantu. Sivala kanjalo-ke nangevikelizayo sobe sisiphethe ngesinye isihloko ngaphansi kwale ngosi lasithi ke ingxoxo yasentathakusa siphuma lapha ngamahotela Queens yakho mbula bathi ke I'm in love with the Rasta man.

ingoma yethu yokuqala ke siyiphethe kulezi ingoma ezimbili esuke siyiphethe la sithi ke siyayiqhatha yabona ke unaledi aphiwe lo kaDumuzo ohamsana nomawelele bathi come duze asambe ke sengomeni yesibili ke ngishilo ngathi inyanga kaJune inyanga yabantu abasha siphethe abantu abasha ke ingoma zabantu abasha kule game noma kulokhu sidonsa abani manje bathi ke best A noNomfundo Mo bathi kusase yini

0: yabona konakele ngempela emsakazweni lukhozi FM jobuza ke lapha ubest nonofundo mo bathi ke kusase yimi ingoma yesibili ke siyiphethele kulezi ngoma esiyiqhathayo bathi kusase yimi uyabona nje ubest A njengoba kuthiwa ubest A uAndile Nyathi lo uhambisana ke nentokazi yalapha endwedwe unomfundo mo bathi ke kusase yimi ingoma yesibili lesiyiphethe mlaleli uhamba nayiphi uyakhumbula ngithi ukuthi besiqale ngonaledi apiwe ethi ke come duze uhambisana ke nomawelele ufuna ukuzwa ukuthi ke yiphi ke wena ke oyivotelayo uthi cha uyabona kuleli viki ihamba nale WhatsApp number yethu ithi 0791639874 0791639874 thumelele voice note njengamanje ungitshela ukuthi yipho ithandile kulezi ngoma ezimbili
1: he awusho usibonile ispecial esisha sefoni kwaphepha
2: cha mngani isikhiphani
1: esakwa Vodacom nephepha kuphela uyangena ukhokhe uphume nefoni yakho esandleni
2: ngempela
1: yakutshela
2: malini
1: iSamsung Galaxy A06 iku 1999 rand nje kuphela noma urente ngefoni yami ePepcell
2: hawu awungitsheleke mina ngiyithola kanjani
1: ukhokha kube kanye noma ukhokhe kancane kancane uchoose mayikhethele lapha
2: ngiphuthuma kuphepha oseduze njengamanje
1: akusali
3: iSamsung Galaxy A06 itholakala kwaphepha kuphela kunemibandela Feather together Vodacom
4: Simthande Myeza ngukhozi FM
0: 086-03 besuthi ke 2437 inombolo leyo ungakwazi ukuthi ungishayele kuyona ucingo njengamanje 086-000-2437 thumela nevoice note ku 0791639874 ake sambe siqale la incingweni ipho uhamba nayo uhamba nonaledi apiwe nomawelele mabethi come duze noma uthi ke nomfundo mo no best A mabethi ke kusase yimi ake sithole ukuqala ngala ukhozi sawona
5: makathe
0: yebo ke
5: yebo mngathe ola inombi ithezakheni wa umyalo wagibela ibhano imahala ngihamba no naledi athiwe lapho number 1 cha ngihamba nemfethu ngihamba
0: siyabonga
5: mfethu
0: siyabonga kakhulu Mia asithole omunye khona ngala ukhozi sawona
6: yho mngathe ngithini kanjani
0: ngiyaphila ngeza kuwena
6: ngiyaphila nami
0: yeah
6: ukhuluma no-Oma owamasingi ngisePretoria.
0: Uhamba nayiphi la?
6: Best A.
0: Yeah, nonofundo mo.
6: Ehhe.
0: Nazo ke. Siyabonga kakhulu ePitoli.
6: Ngicela ukukhuluma nawe kana ungene ekhozini namhlanje.
0: Hawu, hey, usemlandweni. Yalala. Siyakwamukela ekhozini. Siyabonga.
6: Ngibonga kakhulu.
0: Nazo ke. Asithole omnye khona ngala ukhozi sawona.
7: Yebo sawubona.
0: Yebo ke.
7: Ukhuluma nomphikelani velase emnandithi.
0: Eh.
7: Hayi, awethatha yena number 1, njengoba dombeke lapho 1 kusho ukuthi kusho khona ukuthi asethatha number 1.
0: Eh, hayi bengingasho njalo nalesibili kukuwena.
7: Obuthini wena kwese kuyakho?
0: Hayi mina.
7: Ubanjwe mina ke sekuyimini umsakazi sengibambe wena.
0: Mina ngizimele angithathi hlangothi.
7: Okay, bye bye mfethu.
0: Naso ke siyabonga kakhulu uthi hey uhamba ke nolalide apiwe noma welela. Sithola umnyo khona ngala ukhozi sawona.
8: Yebo ngiyakuthatha.
0: Yebo ke.
8: Yebo hayi mina ngithatha uapiwe noma welele. Ungathi nalithi noma welele.
0: Bathi come duze.
8: Yeah.
0: Enazo ke. Sabonga kakhulu. Ukhozi sawona?
9: Eh, Simthandi.
0: Yebo ke.
9: Eh, uLondo Jambo Genius lo lapho kwa ngoma sethu ngathini ngaphuma mfethu. Ngihamba number 1 net apiwe. Elimawele come duze.
0: Nazo ke, nazo ke. Siyabonga kakhulu mfethu yezwa.
9: Amen yebo.
0: Nazo ke. Sithola umnyo khona ngala. Ukhozi sawona?
10: Ngiyabonga.
0: Yebo ke.
10: Asiphilile thina la kwa ngoma emdoda. Umakhotha okufele lo. Ngihamba lo number 2 nofundo mo.
0: Nomfundo mo. Nazo ke siyabonga kakhulu yezo. Nazo ke. Sithola umnyo khona ngala ukhozi sawona.
11: Eh makathi angitheni.
0: Yebo ke.
11: Ngiyaphila.
0: Hayi ngiyaphila ngaza kuwena.
11: Hayi akufani yamakhaza la usibusiso ngubani la esikhothe indaba amhlophe dash. Eh hayi akalithathi ibhandi unaledi yaphiwe noma weleke. Hayi phela labo bayakhuphuka ngempela hayi kancane.
0: Bafika bekwezakala.
11: Yee.
0: Uthi bafike kwezakala.
11: Hayi bafike kwezwakala impela kuphela ngisho ubuthongo.
0: Ah unazo ke siyabonga kakhulu mfethu yezwa.
11: Dakhe mfethu sibusiso ngobani la isikhothe ntawo mhlophe dakhe.
0: Nazo ke siyabonga kakhulu uthi ke uhamba noNaledi aphiwe noma welele. Asizomunye ke sempeleni sesiyalapha ku WhatsApp siyozwa khona ukuthi bathini.
12: Eh ngiyakubingelela mzukazi ngiyakubingelela uNathi wakaZungu lona la phehla bamkhosi emqina bawod. Ebaba nango idolobha la hayi ngihamba noNumber 1. Hamba no number 1 Naledi aphiwe siyabonga
0: nazo kasithola umnye khona ngala
13: yisimthanda mfuthu uyaphila sikhona ukukhuluma nophindo wakho matebekwele esikodini sesitolo nisimthanda ngizocela ukuthatha number 2 ngiphu number 2 mfuthu nomfundo mo ngithi nje uphindo wakho matebekwele esikodini sesitolo nabaphila abantu udanke msaka
0: nazo ke sithola umnye
14: Sobona msakazi ukhuluma noNkosi Phanashange odume ngelika Chillies ngise how we kill it to ah ngiyamba no number 2 msakazi number 2 iwona nje nguthandile ngiyabonga uNkosi Phanashange ngise how we kill it to
15: le ukhosi Simtha mina ngicela ukuhamba no number 1 ukhuluma noMalanga Zulu ngise Creighton endaweni yasesibizana ngiyabonga
16: ukhosini sanibonani naphila njani engihamba naye mina ngihamba noNaledi hamba noNaledi otisondela sithembiso vilakaze egoli
9: awusimthande ngicela uhambe number 1 uNaledi aphiwe nomawelele ethi come to us ngiyabonga ulunge lo jamu jingle slow lapho kwaNongoma usithemajeni kwaphumla ngihlezi amen
17: sawona sawona simthande hayi mina ngihamba no number 1 uNaledi aphiwe yeah number 1 ngifisa ngathi ngawini
18: yebo mamiyeza njani ngiyaphila emsakazi cha ngihamba no Nomfundomo ethi sase yimi lona ngiyayithanda ngempela ngiyabonga ngicela umnqaye indulinde bye
19: ngiyabingelela mfoka miyeza hayi ngihamba no number 2 number 2 ngihamba na kakhulu angibusisi angibonge mfoka miyeza sizowadla mina simemile freestyle ngilayo ngiphasele ngakantanke
0: nazo ke siyabonga kakhulu hayi uNaledi aphiwe noma welele bethi come duze yibona ke abahambe phambili siyabonga kakhulu besibaqathela phana no best A hamsana no Nomfundo mo bethi ke kusase yimi hawu siyabonga kakhulu uyabona ke into engiyibona ukuthi iyafana kulabo abaculi esibesibaqhathanisile namhlanje masikhuluma ngo Naledi noma welele no Nomfundo mo no best A abantu labo esibabona ukuthi hey basiphakamisile sikwaZulu Natal abantu abasha futhi uyabona nje okusakuningi futhi sibabhekile kubona kade ngibuka nje la Nomfundo mo naye wenze ezibukwayo la khiphe nealbum ke manje khiphe album lapha ya uyabonthi ke ngempela ngempela kuyasetshenzwa ingane lezi sizibone nje nje nje nje ziqhamuka khona manje kodwa uyabonthi hey unyaka nonyaka ziqhamuka nezingoma ezivutha phe ukuthi noma kusekuvota ubonthi hey asazi manje ukuthi sivotele bani kodwa uyabona nje ukuthi hayi lilonke nje siyaqhenya ngalezi ingane lezi zinto okazethe isencane eziqhamuka khona la esifundazweni sakwaZulu Natal Nomfundo mo album yakhe entsha Farm Julia uke wayizwa nje hololu ngiyakutshela wena kulungileke nawe uNaledi aphiwe siyambona wenze izibukwayo kusakhipha amasingile ukhipha ama EP uyabona ukuthi hey ikusasa liqhakazile bantwaneni kulungileke uNaledi aphiwe noma welele bathi come duze kuyibona abaphume phambili namhlanje siyabonga kakhulu nangevikelizayo izobe ikhona futhi ke lengosi le khona la emsakazweni wakho ke uKhosi FM
4: Ukuzinakekela wena ukunakekela umndeni wakho kule nyanga ye men's health masiyeke ukuthula sikhulume ngempilo yethu ukhozi FM lo uhamba phambili
20: yes
4: si ukhozi FM sifisela wonke amazwe azodlala kwindebe yomhlaba ye FIFA 2026 impumelelo Nawe mlaleli ungaphuthelwa lemidlalo uKhosi FM.
20: Ngumuntu obekufanele ukhishe emosha.
4: Lezinye iziteshi ze SABC.

0: Uzaga intokazi nomfundo mo hamsana no dem tuda himsakazela ukhonzi FM sihloko sengoma City My Love ingoma ke le eshisa ikhothe ngibone u Abigail dance impela shona phansi ngicha uyayithanda uyazivela ngayo nomfundo mo ke intokazi sanda keep album yakhe esezingeni eliphezulu nayo futhi evutha amalangabi kuona lonyaka 2026 asihloko City uFam Julia Ntombazana encane nje umapholobo umashiya amahle engathi azoshumayela. Imizuzu ke yishumi nanhlanu libumbene ihora lesithathu ekuseni emsakazweni uKhozi FM. Ngiyakubingelela sawubona kuzo zonke iy'ndawo la ukhona ngalesi sikhathi la uvule khona umsakazi uKhozi FM 90.1 kuya ku-107.4 FM DSTV channel 817. Lami kama nguzama ngakumseleka isibongo Z28MA the Zama Zama Magic intathakusa. Sisonke kuzobumbana ihora lesithupha ekuseni. Ngijima ke lapho yayinkulenze ukuxhumana ungitshela ukuthi njengoba ungalele nje ngalesi sikhathi njengoba uhleli nami Jima nami kuzoze kube ile lohora uwenzani usemsebenzini ushaya night shift usemgaqweni uyashayela usekhaya ulele kamnandi uvela umsakazo Khoza FM soba nawe ke kuze kube ke sekuseni lapha yaku X corner at @Khoza_FM at Zamamagic uthi hashtag intathakusa na ku Facebook Khoza FM zamamseleku zamamagic sibonga kakhulu simthande umntaka myeza kade khona ke kuphathele umlilo wo Khoza FM phinda futhi umhlangabeze ngeviki elizayo ngesikhathi sifanayo phakathi ka 12 no 3 xeni Hayi namhlanje hey ubevutha kakhulu namhlanje. Ha beno DJ wakhe lapha ya uSpoxa. Ayayayaya ngitheke ngiyangena umi ngeenyawo. Ngithi hayibo nenza lawo khozini ebusuku uthe yakulalwa. Ulala kanjani ngempela konakele kangaka uDJ Spoxa esiphethe eshaya imix evutha amalangabi engasukumi phansi kanti ke enye ngomqedo uyizwa esingene ngayo uZahara ethumthwalo kanti ke futhi uphinde kwezo lapha yawo na iMK ethumoya. Ngizokubheka ngenkundleni zokuxhumana ngokuhlukahlukana kwazo ngiphinde ngikubambe lapha kula yini ku 0860002437 ngibheke nje ukuthi obana bakhona esihamba nabo ngalesi sikhathi kanti ke ungakhohlwa ukuthi zikhona izingoma ezine ezicela wena umlalelo Khozi FM ngokuthi ke ungithumele i-email lapha yaku umseleku zp@sabc.co.za lezo ingoma lezi zikushada intonge ezikushada double D ezikushada izi ezikuphula u-gearbox ofisa ukuthi ke sizidlulise sizibhekise kulowo othandwa inhliziyo yakho noma osondele enhlizweni yakho Ngale ka 4 o'clock phakade lami waphenduka isitha kimi kwenze njani likhona ke nezwi labantu amagama anxihora lesihlanu kanti ke nemvuselelo nayo sikhona izobe ikhona ke inkonzo ngo 5 o'clock hlala nje ubeke indlebe duze komsakazo wakho khuphula ivolume ungayindawo Zero eight six zero zero zero two four three seven. Asibona uqala khona ukuthi ubani ngalesi sikhathi ukhoze sawubona
1: Zamazana.
0: Unjani?
1: Siyaphila zangu, senambithi ezakhiyeni kwa I. Hayi ugcwanini lo myomnyama cha. Sihleli nawe nje weekend sasiphethe kahle zamama. Kristo ma ukhona nje ntombi siyabona.
0: Siyabonga ugcwanini uphila nje budi. Sithola umuntu ukuthi shosho. Ukhoze sawubona.
2: Baba mseleko.
0: Unjani?
2: Yaphila sisi.
0: Ngiyaphila we budi.
2: Yaphila. Ukhuluma nomkhasa wamthanda wahlabisa phansi lakhe.
0: Niyaphila kwahlabisa?
2: Yaphila zama.
0: Awulele.
2: Wabuza ngathi uyazi.
0: Hayi ke vela kulaleke ukhozi lizamazama sambe ke budi.
2: Yebo dadu ba.
0: Dadu mfethu sithola umunye ukhozi sawubona.
3: Sawubona mamzeli.
0: Unjani budi wami?
3: Ngiyaphila sesunjani.
0: Ngiyaphila.
3: Ukhuluma nongubani esikhothe emahlutshini. Ngithi ngihleli nawe nje ndoda kazi uzoshayela leya hora.
0: Asambe ke budi.
3: Thank you.
0: Thank you. Umunye futhi ukhoze sawubona. Qonqonqola ekhaya.
4: Zamazama.
0: Unjani?
4: Ngiyaphila ntombi.
0: Ngiyaphila.
4: Hawu sukele impompo ke nginophosha nje sikhuluma ngeke.
0: Ah bakithi umuntu wakho ave nithandana kamnandi kodwa.
4: Hawu mfethu.
0: Ah siyabonga.
4: Sifisa sifisa sikhili.
0: Ya siyabonga sibongele nakuphosha bakithi.
4: Siyabonga ntombi.
0: Uphileke. Thank you. Babili bokugcina cause sawubona?
5: Yebo zamazama.
0: Unjani?
5: Ya ukhuluma no 15% undoda wakwaMazulu kwaceza.
0: Mfowethu niyaphila bacela.
5: Hawu siyaphila zamazama.
0: Hayi asambe ke budi.
5: Ngiyabonga.
0: Thank you. Ukugcina cause sawubona?
6: Eh mamseleko.
0: Unjani?
6: Ngiyaphila kunjani?
0: Ngiyaphila budi.
6: Ngiyaphila ngomusa mina ngamthimbukazi lapho ebhedlini.
0: Mfowethu. Masambe ke ngani yakwethu. Danke. Kelly Kumalo, uti asine.

0: wafebe lokuthi umuntu yakona inkingi cause yakho konke lokho imine ngaqala ngiyafeba ngithi mengigange drobe nengibambe abantu bami babengamfonela abantu bami edrobin kodwa ubengibamba etshelwa abantu esihlala nabo edrobin ebengitshela ukuthi osisi bami sificene nabo la ngosibongo fanana kube babamfonela unkosikazi bemtshela ekhaya ngoba ngelinye ilanga wake wayifikela nje ngingambizile ngamxosha ngathi akabuyele ekhaya ngoba utshelwe yilabo dadewethu ewangijikela umuntu wangijikela umuntu wafebela ukuthi emzini wethu ebesiwakhe naye iy'ngane ey'thumele komalume wazo kuze kungena amadoda kungene leshe elidedengu emafonini ngibamba emafonini ngibamba yonke inkulumo emafonini adiletha njani ngivele ngifike uthole ukuthi akazi ukuthi ngizofika ngoba ngelinye ilanga nje ngathi sengihamba edrobheni ngikade ngimshayile yezwa enye indoda ongayifonela indoda ngasengimshaya sengigibela ngalandelwa umfowabo ngemoto ngitshela ukuthi wangimisa sakhuluma naye ephethe isibhamu yeyi uyisitha umuntu kumina athi mengitshela bakubo bamvuna uyisitha ngimnyanya ngimfuni nala ehambe khona ngiyabonga.
1: Hayi ziyenzeka impela ziyayingxabano ezihlukahlukene nezizathu njengoba ezibeka ubhuti lo ukuthi kwakwenzeka u-1 no-2 no-3 kodwa leyo kuphakamisa isandla mfowethu uboyiqaphela sihleze siyikhuza mihla namalanga ukuthi noma ngathiwa kuxatshene kangakanani le yokuphakamisa isandla leyo dlame impela asiyiphasisi siyaziqhelelanisa nje nezenzo ezinjenganalezo. Akusho ukuthi umuntu mangabe esekugxeka ukuthi waphakamisa isandla noma wambeka isandla wamshaya bese kube ngathi mhlawumbe usukuvuna lo osephutheni cha. Suke sithi bheka ezinye iy'ndlela mhlawumbe ongabhekana nazo noma ongazisebenzisa ukubhekana naleso simo esuke sikhona ngaleso sikhathi. Kodwa kungabe ukuthi uphakamisa isandla umuntu umbeka isandla uyamshaya ngoba uyabona ukuthi mase ifaka udlame uze na ukhonjwe ngeziphamu nje sekuyilona kusaqhubeka lona udlame lolo esihleze siligwema mawubona ukuthi cha impela kusamnandanga kusekuhlanga futhi isima singeke sisalungiseka sesingaphezulu kwamandla akho angeke usakwazi ukusimela hlehla nje qhela shiya phansi ungaze uphakamisa isandla bese ke kungena amacala emva kwalokho.
2: Hayi zama njani sisi?
1: Ngiyaphila buti.
2: Ngiyaphila. No, ngiyasizwa sisi wami isihlobo sakho. Nami sisi wami ngicela ukuthi ngibe u-anonymous. Nami sisi wami ngalimala kakhulu. Ngangimthanda ngenhliziyo yami yonke umuntu wami. Ngaze ngamlobola ngo-2020. Yabo. So into ngampela okuyona eyaba isizathu kwaba abangani kanye nokuthanda imali. So uyayithanda impilo emnandi yabathanda nabangani more than umuntu omlobulile. Yabo. So nje kwaba ilokho nje yabo. So ngisamthanda nenhliziyo yamyonke. Ngiyabonga ke sizizama. Ngiyabonga kulungile.
3: Hey zamazama, hey wayikhuluma indaba, hey hayi wayikhuluma indaba, hayi hayi nami ngomunye nje engalahlekelwe kwa konke ngafuna ukubulawa. Ngoba anonymous cela ungazisho kuyimanje ngibuyele ekhaya ngiyinto engenalutho nalo ngithi ngiyakuzama nakhona ngisalandelwa ngisafuna nakhona ukuthi ngibe into engelutho. Hey kunzima ngeke ngize ngiye kade kakhulu, hayi ngicela ukuphela lapha, hayi kunzima kodwa Hayi ka love, hayi kunzima, hayi ngiyabonga shem mina hayi.
4: Zamseku ngukhozi FM luhamba phambili.
1: Imsozi ishumi neshakalolunye libumbene ihora lesine ekuseni emsakazweni ukhozi FM. Phakade lami waphenduka isitha kimi, kwenze njani yini le engaka eyenzeka phakathi kwakho nesithandwa sakhe eyaholela ekutheni nigcine ningasabhekani seniyizitha ngale ndlela? Uyangithumelela nge-voice note uma ufisa ukuthi ube u-anonymous, ungaba u-anonymous noma ke ungibhalele umyalezo kuyona ke le namba ka-WhatsApp ethi 0791639874. Hayi, ziyabuya kwa-Department of Love. Hayi, yabona mase kufika nasegabeni zokuthi usufuna nokubulawa. Kanti kwenzakalani? Nangu Perita uthi yours.

0: Sawubona Mseleko. Hayi Mamseleko, uthi nje isihloko sibalekile. Hawu uyazi ngeke ngaba naye umuntu, mina ngamlobola ngo-2009. Hayi kodwa umuntu ubekangana wongihlonipha. Hayi ngabona ngathi ayenza nje izinto eziphambene nami. Ngabona ukuthi hayi ukuthi ngaze ngenze enye into okungcono ngimcele ukuthi asuke nje eduze kwami. Asuke ayichwele ngempilo. Kuze nami ngizowehla emicabangeni eminingi nasebuhlungwini ngizowenza into eziphambene nokulunga. Anonymous, ngiyabonga sizayo.
1: Sawubona zama, ngicela nami ukuba ngu-anonymous. Nami ngivile kusona leso simo kodwa futhi ngeke ngize ngithi ngadlule kwaphela ngoba lobo buda busekhona phakathi kwami nomuntu engangimlobolile. Into eyenzeka-ke kumina bekade esebenza emaphoyiseni. Manje into eyenzakalayo ngigcine senginomuntu esengifonela ngefoni yakhe. Abana ngifonele nje angitshele ukuthi ave kumnandi ukuhlala nomuntu wakho. Angitshele nje kanjalo nje.
2: Hayi
1: mina musho kanjalo uchaza ukuthini. Avela ifali phone. Ngifike ngimbuze ngalo muntu athi hayi ifoni yakhe beyishiye staff room. Bingekho kuyena. Kube ukuthi nje akayazi leyo nto yena ifoni beyingaphethe uyena. Kuhamba kuhamba ngagcina ngonyusuku eyongena eshaweni eyogeza. Hayi kuri ngifoni yakhe ngiyi-ans. I-voice ilizwi lokuqala lakhishwa yilowo muntu oyekade kuleyo foni wathi sawubona sithanda sami ngizokwazi nokubona namhlanje angikukhulumi ukuthi ngizayi-answer ifoni ngayibeka. Ngathi uma ngimbuza lapho kwawukuthi udayi umuntu omqambela amanga lokho. Sagcina sixabana ngaloko kwawukuthi masixabana ngaloko. Ngathi mina indlela elula ukuthi ngiyotshela abazali bakho. Abazali bakhe kwaba ukuthi nje basola mina ukuthi le nto mhlawumbe ngidlala ngayo le ingane yabo bengaboni iphutha kuyona. Kangangokuthi agcina nje singasakwazi uma kukhona into okuba ngingasakwazi ukuya khona. Ugogo wakhona nje akangifuni nalangampe khona ungizonda ukufa. Ma ngibona nje bababona into nje eyisilwane ngoba kagcina ngithi hayi ukuba ngiyabona ukuthi ekugcineni ngizolimala. Ngcono ngidedele uqhubeke naye impilo nami ngiqhubeke nempilo ngifice ngiqhubeka nempilo nami ngiqhubeka ngeyami indlela nakuhambe ngendlela zakho lezobona ukuthi zingcono kunami kwakuthi sihlukana kanjani. Kodwa nje namanje simasasihle kahle ngoba ngizosihlangana endleleni akangibingeli ngathi umuntu ongakazi ambone nje wasempilweni yakhe. Ngiyabonga samazama kwethu sikulezo simo nje sihlungu.
3: Sambona Mseleko, ngiyathemba ukuthi kuyaphileka ntombi. Cha mina inkinga yami ke yaba kanje. Ngamthatha ngamfundisa. Mangiqeda ukumfundisa ngathola isipani because la ngisebenza khona ngathi itoho ngathi kuyasebenzeka, kuyahlafuneka. Mangiqeda ukumfundisa wajola khona futhi emsebenzini nemanager yami.
2: Hayi bo.
3: Haw. Wajola nemanager yami bengitshela abantu because abantu azinto mabeyisho. Ungayishathi kancane mabethi hey wena vula amehlo. Ngathi khona into emashayo la. Hayi nami lokhu nje hayi ngenza ngathi angiboni. All right. Imanager yami yasuka la yashintsha isayithi yabo. Lo muntu wami sisuka la endlini siye emsebenzini soyithu. Sihlala soyithu skipitile. All right, ngelinye isuku lo muntu lo ngisemsebenzini. Wavele kanti washanyela yonke into endlini yonke into. So aba cause sile emqashweni abanye abantu bala emqashweni if bembuza ukuthi ni how nenzana uyathuthu ethi hayi sithola omunye umqasho wahamba nemonti yami nayo yonke into yami ne. Alright mangivula icala emaphoyiseni avela athi amaphoyisa umusa uhleli nomuntu more than 3 months or 4 months bathi lowo muntu sowumfazi wakho angathatha zonke inqumo nanoma yini ayifisayo if ethanda ngathatha nakhona amashe ezintweni zakho ayikho into ongayenza. Kodwa namanje hayi icala libula umnikazi engajezile.
2: Ehe. Hayi inzima. Yazi ngiyakhumbula ngelilanga ngilalela iWNB otshatha bekhuluma yona le ndaba kwakudinga idosana lesihloko sokuthi imithetho ithini uma usukipite nomuntu noma usuhlale nomuntu isikhathi eside noma isikhathi singangeminyaka ethize. Ey, yabothi iyashayana. Eyi kodwa mfowethu ngiyeke yabona leyo ukuthi uthi icala libola umnikazi engajezile phuma kuyo mfowethu phuma kuyo qhubeka nempilo bhuti wami wamanje uzothi ufuna ukumjezisa bese ungena enkingeni ngoba asazi ukuthi ufuna ukumjezisa ngandlelani yabo ayi move on mfowethu pephisa bafu
4: zamseleku ngukhozi FM luhamba phambili
5: hey sisuzama
2: Bhuti.
5: Kunjani sisizwana?
2: Sikhona.
5: Hey, wayithinta indaba. Oh. Hey, kodwa phela yabona ka Department of Love mzimu. Kodwa kakhulu ke mina into engayibuka nengayixeka. Neyamosha bami ubudlelwana nemoshayo kakhulu. Yiyo lento leyo yokujola. Hey, nami bengijola. Engibamba umuntu wakhona ngijola. Angibambe ngixolise kokunye ngiphike kwaze wathatha isinqumo sokuthi hayi qhubeka ujole ungitshena basuqedile ngake ngaqeda lutho sisiwama ngiqedanga ngisule manje mangithi ngibuyele emuva ngiyaxolisa hhawu lutho akasafune lutho ngitshena ngithi into ethi ndoda kuye Into angasayisebenzi uyiphilela ney'ngane zakho. Ney'ngane ey'nhlanu ke mina naye. Kubuhlungu nkosi yami. Yeyi. Sisuzama. Yho, hayi. Kodwa-ke impilo, impilo.
6: Hey, Zama. Hey, hayi, icala leli. Hey, ngiyafika ngelina ngokothandweyo wami. Ngithi ngiyangena nje endlini. Ngiyongisaqhamuka elaweni engijwayele ukuqhethela kulo ngiyabona kuyakhanya. Ngithi ngabe kwenze njani ngoba phela ngisho ukuthi ngiyeza o 11 ikhathi ebusuku. Uma ngiyafika ngiyangena ngifushe isivalo. Hawu, kusuka indoda ihlayime ngenyawo phe kombhede. Indoda hayo ungangidubuli, ungangidubuli. Ungubani wena, ngidubulelani. Hayi, ukuthi ngiyazi ukuthi umuntu wakho lo mina ngiyazi yona iyangazi. Cha hlala phansi futhi ihlale phansi. Emva kwesivalo lapho one room lona emva kwesivalo khona i sofa nokhona ngihlale khona imzuzwana ngisathi ngihlezi safuna ukuxoxa nalendoda kungena ingane ingane ithunywe udade olongize kuye lona size kuye sobabili izothatha ithawula ngithi mina enganeni ahamba umbize loyana ungasho ukukhona mina uthi ubizwa yilendoda ingane ke yayingisabaka ingane gijima ngempela ifika imbizo ibuye naye emebuya lona ubuya ubophele lapha emahlombe lapha emahla kwamabele lelithawula akase ukukhona mina uma evula ufusha isivalo sihlala lapha kimi isivalo akaboni uqaqa ithawula uyazi khona usofo ngapha uqaqa ithawula usala nqunu ujujela ithawula ngapha lihlala lapha esifubeni kimi uqonda kule yandoda ubona indoda ingajabuli uma ethi uyaphenduka ubona mina ngizoyinqamulela eduze ngahluleka ukumala nokuthi ngilwe ngaba ngangimthanda kakhulu salala sabathatha embedeni
2: maye
6: akekho ngoba bafika kuye ngangigadile ukuthi bengenzi lutho ngoba ngangimthanda kakhulu uyasisa ngasaba amahloni ekuseni ngavuka kakhulu ngahamba ngoba ngangafuna abantu ukuthi bebone ngaqhubeka ngathandana naye ngoba umuzo kwalo umuntu samthanda uthando luzokuhlupha ngalinda waze kwahambe kwaphela isikhathi ngase ngiyamala ngashela omunye ngagana oyena hayi ngiyanqamulela nje hayi
2: He madoda.
4: Zamseleku ngukhozi FM lo hamba phambili.
2: Hey. Hayi abantu sebegilekile abantu bakithi. Yabona bakuthiwa sedlule izintweni eziningi kusuke kushiwa izinto ezinjengana lezi. Ziyabuya impela kwa Department of Love. Hey bo, phakade lami waphenduka isitha kimi. Kwenze njani? Konakala phi?
7: Ngiyabekela zamazama. Ngisizwe nawe okhosini FM ngicela ukho anu eh bayithinta indaba enkulu kusena nami angehlelayo kodwa ke mina ngisahlezi khona kulolu thando ngoba uthi sengenzele ingane eh yagileka sabazana indoda from 2003 yalala nengane yami endala engayizali kodwa engayizali yalala nayo waqale ngezwe ekhaya kubengitshela ngoba ngangisebenza mina ngingekho cha yafika ekhaya izongibheka izothiwa ngikhona kade iyazi uthize izophuzisa le ngane yami utshwala basebalalana khona endlini engihlala kuyona. Hhayi, ngingabi nawo ukufakaza ekhaya bethi angimbophe lento ayenzile uwrong. Sina ngikwazi phela amaphoyisa afuna ukufakazi ngeke ngimbophe into engayibonanga ngoba amaphoyisa azofuna ukufakazi ukuthi uyenze ngempela lento le. Ngcono ngiyoze ngiyibambele mina ngempela kuthe nje kulo nyaka ngoFebruwari ngayibambele emafonini iy'nkulumo zayo ingane yami selokhu iyahamba-ke ngalo December lowo vele yayivele ihambe yashiya ingane. Bayitshela abangani bayo ukuthi uma wakho useyitholile ukuthi unokuthi nasekhaya bayitshela yavele yagqokelelwe nje ukuthi ingabusabi unomphela. Hhayi ngiyabonga amazama umzima Department of Love.
2: Umsakazo olalele uKhozi FM uKhozi olumaphikophiko ngihleze ngisho uma ngabe sekule ngosi ukuthi ezinye zezinto ezishaqisayo eniye nithi uma ngabe nisixoxela zona uyazi kwesinye isikhathi uyayo ungazi ukuthi mhlawumbe ungaphawula uthini noma ungathini ngoba ikakhulukazi izinto ezithinta inhliziyo izinto ezithinta uthando. Ngisho umuntu ungameluleka usho konke ofuna ukusho ngihleze ngisho ukuthi egcineni kosuku kuba uyena othatha isinqumo sokuthi ngabe le simo engikusona ngiyafuna yini ukuqhubeka ngihlale kuso. Yabona nje mina ngiyimina angi-understand futhi angiqondi mhlawumbe nodadewethu angasho ukuthi kufanele unga-understand ngoba wawukho le simo engikusona. Angiqondi ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi uqhubeke ube sothandweni uqhubeke uthandane nomuntu okwazi ukulala nengane yakho. Okwazi ukulala nengane yakho ukhona nithandana naye. Uqhubeke uthi usaqhubeka naye usathandana naye. Angazi noma mhlawumbe eyi uthi usisime ngabe liqala udaba lakhe uthi usahleli ngoba wenzela iy'ngane. Wenzela iy'ngane ukuthi zibe njani ngoba phela kuyacaca ukuthi lowo muntu ohleli naye akasiyi umvikeli ey'nganeni zakho. Uma ngabe ebona iy'ngane zakho akaziboni iy'ngane zakhe njengey'ngane zakho njengey'ngane zakhe. Akaziboni ewubaba ey'nganeni akaziboni ewumvikeli kunalokhu uyena olala naye ingane yakho. Yini ke lo othi uyihlalele etholwa ilezo ingane kulowo baba noma mhlawumbe ingoba uyondla ukhipha imali ukuze kudliwe fanele kube uyena lowo baba kodwa manje kwehla kanjani lokho kudla okwaziyo ukuthi ngidla nje ngoba nakho nginikelile ngikho phela if umzali ungezukusukuma esimweni esinjenganalesi umuntu othandana naye eselale nomntwana wakho sebukhona nobufakazi ungazokwenza lutho kusho ukuthi uyavuma. Shuthi ukwamukelile noma ngathiwa kuyaphinda kuyenzeka futhi shuthi angeke usaba nankinga kuzoba into ezothi ayayiqhubeke yenzeke ngoba nakho ungenzela abantwana. Hleze ngisho ukuthi umuntu wesifazane and isiqiniseko sokuthi empilweni yakho awuzitholi usesimweni sokuthi uhlalele into ekuhlukumezayo neququdayo mehla namalanga ngoba nakho uthi anginaplani uma ngimshiya lo muntu ngizokwenze njani sengihlalele iy'ngane. Cha, ayikho into enjenganaleyo bakwethu. Impela ake sizame ukushintsha ukwenza ngoba nakubona abantu besilisa kunjalo. Kunabantu besilisa abasezimweni ezimbi kwezothando abahlukumezeka ngendlela ehlukahlukene kodwa umuntu athi ngihleli ngoba nakho angisebenzi lo wesifazane wami uyena ongondlayo lo wesifazane wami iyona engithola kuyena into ethize ngihleli ngoba nakho ngiyatohoza la engitohoza khona ngafaka uyena lo wesifazane noma engihlukumeza ngizonyamezela ngoba maye ngathi ngizamshiya kuzophela ngisho umsebenzi. Ziningi izimo abantu abaphila ngaphansi kwazo. Hey kuningi ngani zakwethu. Nanguzoyimodifa uthi segazini.

esihogweni umphefumulo nomzimba. Angithi imzwilili emibili ithengwa ngesentshana nje. Na, kanti nokho akuyiwela phansi namunye kuyo ngaphandle kukayihlo. Nina ke nezinwele zamakhanda enu zibaliwe zonke. Ngakho ke ningesabi nina ninenani elikhulu kunemzwilili emningi. Yiloyo oyakungivuma phambi kwabantu, nami ngiyakumvuma phambi kukaBaba osezulwini. Kodwa oyakungiphika phambi kwabantu, ngiyakumphika nami phambi kukaBaba osezulwini. Naloke ivangeli lenkosi, uNkulunkulu abusise ukufundwa kwezwi lakhe. Amen. Balaleli, ngithe ngisendleleni ngiza lapha ngakhumbula iculo likamasikandi elithi ngiyesaba mina, ngiyesaba ekhaya, ngizongena kanjani. Balaleli, yabuya lento ethi empilweni yethu kuyenzeka futhi kujwayelekile ukuthi sibe nokusaba. Balaleli, kuyenzeka sibe nokusaba sizizwe singaphephile. Abaningi bethu impilo yokwesaba nokusatshiswa sebephila ngayo. Siyesaba ngempilo yethu, siyesaba nezigulo esinazo ngoba sazi ukuthi kuzokwenzakalani. Fear of the unknown. Siyesaba ngokuphepha kwethu emsebenzini la sisebenza khona. Abanye bethu abazi noma bazofika sebephelelwe umsebenzi yini kusasa ngenxa yengcindezi nengcindezelo esemsebenzini. Sesaba ngisho senze amaphutha amancane ngoba sazi ukuthi abaphathi bethu, amaboss ethu, azosithini ngalamaphutha esiwenzileyo. Soke balalela ukwesaba into ekhona kuthina, iwesaba into esiphila nayo, esihamba nayo. Balaleli, akunankinga ukusaba. Kodwa into ebalulekile ukuthi asikwazi ukusaba into esingayiboni. Kuyezwakala umuntu mangabe esaba mhlambe inyoka eyibona kodwa angayisabi engayiboni. Siyesaba ukuthi abasiphethe bangenza noma yini empilweni zethu. Kunabantu balaleli esiphila ngokuthi baphethe impilo zethu ngoba baphethe amahlazo ethu, baphethe imfihlo zethu. Singabaphathi siyesaba ukuthi esibaphethe bazositelekela bathi asihambe ngoba asiphethe kahle. Siyesaba ngisho emndenini yethu sithi siphila nayo kube khona ukunukana, kuthiwe siyathakatha. Maningi amathuna obuthakathi akhona kodwa bube bungekho ubuthakathi. Siyesaba ngisho impumelelo ngoba uyaphumelela la kuvuke umona, kuthiwe ngoba uthwalile, kube uzizamele kanzima ukuthi ufike la ukhona. Size sesabe ngisho into engelutho ukugqoka kahle nje sibukeke ngoba umzimba uyithempele likaNkulunkulu. Ubona usaba ukuthi kuzothiwa ngiyazitshela uma ngigqoke kanje. Ngingabala abalaleli kuze kube kuningi. Uyakwazi nawe la ukhona izinto oyisabayo empilweni. Kuhle noma kubi yini ukwesaba na? Ngicela balaleli sibuyele evangelini esilifundile namhlanje. UJesu uthi, ningabesaba abantu ababulala umzimba bengenako ubulala umphefumulo. Uma sibheka umlando wosindiso lwethu, uNkulunkulu wakunqoba kudala ububi. Vele ububi bukhona, nabantu abanoSathane bakhona, kodwa uNkulunkulu ungaphezu kukaSathane. God is above all evil. Ngaleyo ndlela, funa lasisho, sithi uSathane akanamandla ezimpilweni zethu. Yebo, siyasaba ngoba inyama ibuthakathaka. Kodwa asibona benyama kuphela, singabe inkosi. Iyasho incwadi kaPetrus ithi siwuhlanga olukhethiweyo lobupriste bobukhosi, abantu abahlungiweyo. Balaleli, bengizothi mina noma ngabe sewehlelwe isithunzi kangakanani, noma ngabe sewuyesaba, noma ngabe sewuyasongelwa, noma ngabe abantu sebekubuka
bakwesabe uyasatshiswa bengizothi bamba lamazi kaJesu athi ningabesabi ababulala umzimba bengena kubulala umphefumulo yesabani ongakulahla konke sihogweni umphefumulo nomzimba kuye kuthiwa ukuqala kokuhlakanipha kungumesaba uJehova esikhathini esiningi sisaba abantu mhlambe sise singamisaba uNkulunkulu okuyena okwa ongakwazi ukusilahla ngenxa yobubi bethu kodwa abantu bangasilahla kodwa uNkulunkulu ngeke asilahle ingakho phela enzi icebo lokuthumela indodana yakhe ukuba ize kostakula ezonweni zethu bengizothi mina mlaleli lapho ukhona usendleleni uyenkonzweni njengamanje bengizothi kuwena mfundisi usendleleni njengamanje uyakohola inkonzo kaNkuluNkulu ungesabi walk tall asihambeni siphakamisa amakhanda ngethemba lokuthi uJesu uyawasho lamazwi evangelini uthi ningabesabi ababulala umzimba bengena kubulala umphefumulo uJesu enika abafundi bakhe umsebenzi wokushumayela ivangeli uthi kubona ningesabi nginani imihla yonke koze kube sekupheleni komhlaba lamazwi aqinile anzima lamazwi athi lo msebenzi enginika wona anizuhamba nodwa ngizohamba nani okusempeleni akunina enizokwenza lo msebenzi imini engizokwenza lo msebenzi ngiwenza kinina sokubalulekile ukuthi balaleli ekwezinye ikhathi uma izimo zomhlaba sezisigubazela siza ukuthi siyesaba uze wesabe ngisho utshelwa ukuthi ngela ngelithilila ngalakho lokugcina uyahamba emhlabeni kodwa uthi inkosi uma wenuka nje nami ngiyazi ukuthi awusoze wangilahla balaleli kubalekile empilweni yethu ukuba simethemba uNkulunkulu khona icule ebandleni engikulona elithi zwana mphefumulo nanti ilizwi themba enkosini uSomandla bengizothi mina asimethemba uNkulunkulu uNkulunkulu usekhona emhlabeni ngicela ubale izimo osoke wadlula kuzona usatshiswa kodwa namanje usekhona why usekhona ingoba uNkulunkulu unawe khona necule elithi kanti uJesu unami njalo noma ngihamba endleleni enzima kube bengingekho lapha emsakazweni bengizoke ngiwacule lamaculo mhlambe size sizwe ukuthi masicula lamaculo kwenzakalani kithina ngaphakathi uma ke silibheka leli evangeli ngasekugcineni emva kokuba uJesu eseshila ukuthi ningabesabi ababulala umzimba bengena kubulala umphefumulo uthi ngasekugcineni ngakho ke ningesabi nina ninenani elikhulu kunemizilili emningi usinika amandla la uJesu yasiqinisa ukuthi sinenani elikhulu ngani ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi sizibukele phansi sesabe ngoba umuntu unalento esibiza ngokuthi i low self esteem and esikhathini esiningi i low self esteem ukuthi uzibukele phansi uzibona ungelutho kusuke kwabantu abasho izinto kuwena labo bantu basebekwenza wazibona ukuthi wena awulutho emhlabeni ngiyawathanda ke lamazwi athi ngakho ke ningesabi nina nenani elikhulu kunemizwilili eminingi. Let us walk tall. Let's know that God is with us. Asazo ukuthi njengoba siphila la emhlabeni singesabi. Asingabavumeli abantu basenze sizibukele phansi. Singabavumeli abantu bashi izinto esiyizona noma esingezona kodwa bese sibona ukuthi noNkulunkulu sesijajile ngalozo zinto. Kodwa asukume sithi inkosi wena ngiyazi ukuthi uhamba nami endleleni enzima siyamcela kuNkulunkulu ukuba amukele izipho esiziphiwe uyena sithi uma ngabe sifika njengamanje einkonzweni wonke umuntu athi iliphi iqhaza
engingalibamba kule nkonzo. Athi umuntu ikuphi engingakwenza ukuze inkonzo kaNkulunkulu ihambe kahle. Kwakhona sisendleleni siye inkonzweni njengamanje. Khona bayaya enkonzweni kodwa uyazo umuntu ukuthi usajajwa akaselutho kule nkonzo. Uzothi efika beyihlalela emabhentshini angenzi lutho. Bengizothi ke kwena mzalane njengoba usendleleni manje hamba ufike ungene uthi ngizokhonza uNkulunkulu ongibona nguwutho noma abantu sebengibona ngelutho. Uzongizokhonza uNkulunkulu okhanyisela ilanga alikhanyisela abahle alikhanyisela ababi. Uma ke sekwashiwo kwena ukuthi umubi kodwa wena ima kokugodwa ukuthi wena uNkulunkulu awusoze wangilahla futhi uyasho uthi singesabi. Ake sihambeni ke manje siye komkhonza uNkulunkulu. Ake sihambeni ke manje siye kwamaphambi kwakhe sithi Nkosi siqinise usipha amandla ukuze sikwazi ukukukhonza ngendlela. Sengathi uNkulunkulu angabusisa konke esikwenzayo. Sengathi uNkulunkulu angaba nathi asivikele ingozini zonke zomzimba nezomphefumulo. Abe sephilisa abagulayo, alulamise bonke labo abamdingayo kakhulu, ikakhulukazi abagula emphefumulweni. Siyacela ke Nkosi ukuba wamukele umkhuleko wethu esiwethula kuwena. Asikhule. Nkosi uNkulunkulu wethu, sithi sivuselelwe izwi elingcwele esilamukele manje ekuseni, esisazolamukela futhi nasezinkonzweni zethu. Siyacela Nkosi ngemfihlakalo yalenkonzo eyingcwele ukuba usiphe amandla ukuba singesabi. Siyacela lokho egameni lomfelo wethu Jesu Kristo manje naphakade. Amen. Inkosi ayibe nani, makanibusise, anivikele uNkulunkulu Somandla, uyise benendodana nomoya ocwebileyo. Nibe nosuku oluhle.

0: Ngesifoti.
1: Onamukela nina?
0: Onamukela nina?
1: Uyangamukela mina.
0: Uyangamukela mina.
1: Ongamukela mina?
0: Ongamukela mina?
1: Uyamamukela ongithumileyo.
0: Uyamamukela ongithumileyo.
1: Ngibingeleleke kubangani bami bonke izindawo ezidawo la kufinyelela khona uKhoza FM ngingo OT Dlamini Masikhosana. Sahlezi nabo abantwana amaZion iFoundation of Faith Ministry abavela lapha ya eMgungundlovu. Niyaphila kodwa?
0: Yebo mamfundisi.
1: Mhm. Angithi siyavala ngesonto elizayo ezikoleni.
0: Yebo mamfundisi.
1: Ya umuntu usezofuna lokhu ke akade kutshala kuqala unyaka yezimbiko ethi kuhle kubi akaqinise lapha uyadlala eklasini. Yeyi sekuzoba njalo ke bangani bama ke nibingeleleke nani emakhaya bezwa bangani bethu sesifikile.

0: ebukhoneni noPhindiphi.
1: Ebukhoneni noPhindiphi njalo ngamasonto makushaye ke u9 ekseni kuze kubumbane ihora leshumi nambili suke sikhona mlalelo Khoze FM. Sikhona ke nje sizodumisa kanye nawe sithi ke lamathambo asengaphini. Sishilo sakuchazela mlaleli ngiyazi ukuthi khona abaningi abathe sadlula sike sadlula esimeni nathi se rape nomunye kanjalo nesimo zakhe adlule kuzona ukuhlukumezeka ngendlela ezahlukahlukene uDr Pink inokuthando Nkabinde owesifazane ophila ubufakazi besibindi ukuphiliswa nokubuyiselwa kuNkulunkulu emva kokudlula izimene ezinzima zokuhlukunyazwa ngokocansi wazithola ephethe amanxeba ajulile enhlizweni nemibuzo eminingi empilweni Dr Pink sikubinge lesikwamukele emsakazweni uKhoze sibonga kakhulu ukuba nawe namhlanje
2: seningiyabingelela nami ngiyabingelela ngijabulela ukuba la kuKhoze FM onolithando uMankabinde lo okhuluma
1: ekhini siyabonga kakhulu sajabula kakhulu ukuba nawe ngiyazi ukuthi unokuningi onakho nobufakazi bakho lokho uNkulunkulu akwenzele khona ekudlulise izimene esho khona ukuthi impela wonke umuntu uyadlula esimene akusithathe kusibuyisele emuva yini yenzeke empilweni yakho njengoba sesike sathi ukubalula lokho kwakuthinta kanjani empilweni yakho
2: sithando sami oqala nje ngalelanga lanamhlanje manyisho ukuthi happy Father's Day kubo bonke abantu besilisa kubo baba bonke ukuthi uNkulunkulu abayenze kahle namhlanje kwesiphi noma isiphi simo ebahlangana naso bayazi ukuthi uNkulunkulu usaphila
1: amen
2: manyikhuluma ngalokhu okwangehlela ngisakhula ngisasewupinki ngikhula njalo mangilaphe esikolweni kwenze ukuthi ngo-1998 ngadlwengulwa I was brutally raped ngadlwengulwa kabuhlungu ngadlwengulwa 3 times ngosuku olulodwa umuntu odwa okugcina ngokuthi nje waphela ubuntombi bami akuphelanga nje ubuntombi ngazithola ngifile phakathi kwesimo kunala esithi ungiphinda okwesithathu sithanda zam angazi kwenzakalani ngawa kabuhlungu ngakolapsa I fainted ngathula kodwa manje isitha uma sikufuna siyakufuna ithe mhlazane ngivuka ngithola isitha siloku siyangidlwengula okubhlungu ngokundlulisisa yilokho ukuthi wayephethe isbham lesbham lesi usibeke laphezulu kweprivate part yam ngapha uloku yangidlwengula ukuvuka kwami lapho ngiphaphama gijimela ekhaya ungishiye endleleni fika ekhaya ngamokuse sibhedlele fika kwami esibhedlele abo dokotela uma bengicheka bathola ukuthi isibeletho sami siphelile kuthwa lesibeletho kumele siphume lo muntu limele kabuhlungu basalisana ngale yondaba odokotela bawu 5 kuvela omunye ngescan sami sithi nethambo lami le private part likrekile angwazi nje ukuthi sibeletho sami singahlala noma ngaze kuthiwa ngizawushadwa ngibe nabantwana angwazi ukuba nabo ngoba manje sokumoshakele konke kwalona lelithambo leli isibeletho uma singatshatha kanzima asikwazi ukuthi singabambe umntwana
1: ngingakuphululimi ubukuphi lana ukuthola kuphi lo muntu endungakanani
2: lo muntu awusthandwa sami ngangineminyaka o16 ngaleso sikhathi ngisesikolweni lapha ngiyenza ugrade 10 bengisendleleni ngithunyiwe ngiphuma esitolo lesitha singihlanganisa nenye intombi yakhe ukuthi kahle kahle ngangithi ungusibanibani kanti awuyenanga manje ke uyovala lebanga le like namhlanje and khumbula ukuthi lo muntu uma sekaboshiwe nguzwe istory kuthiwa ngalelo langa wayebalekile ejele uma

0: Birthday ukhosi sihamba phambili.
1: Umculo wakho, ulimi lwakho, isteshi sakho.
2: Sini le steshi nje sini kanje siyakhula ngenxa yakho mlaleli.
1: Iminyaka engamashumi ayisithupha nesithupha ukhosi FM luhamba phambili. Sifisela bonke obaba usuku oluhle, sibonga uthando, ukuvikeleka nomusa abasikhulise ngawo. Ukhosi FM luthi okuhle kodwa ngalolu suku lwenu.

0: yes.
1: Kuthi kahle kahle into engayifuna embi utshwala kuphela. Lokho kunye okumbi nithakudliwe ngoba akusenani. Kungoshe ngeke isikhathe singase ngathina icela siligoqo hlele.
2: No asibonge kakhulu ntokozo sibonge kubo bonke akade bekhona. Ngicabanga ukuthi le topic yokugcina ibalekile ngafisa ukuthi sibuye siqale ngayo ngeviki elilandelayo so that sinikeze isikhathi ngoba kuzokwazi ukuthi yabona nje lokhu udokotela agcina ngakho ukuthi sidlane. Ufuna sikwazi ukuthi sikhulume ukuthi sinkwe si brown sibalekile. Irice li brown baye bathi libike kodwa liyajwayele. Veji njengoba esho so uma singaphinde sithi siqale ngakho so that sibe nesikhathi esanele ukuthi abantu sibanikeze leyo information ngoba ayi apply nje kuphela kubantu abanalezi zifo ayishoyo kuba khona abantu abahlale be constipated chronic constipation angazini constipation ngesiZulu ukunjelwa lokho kwenza ukuthi ungaye toilet ngendlela okufuna ngabe uya ngayo nakhona lokho kusho ukuthi kufuna shintsha indlela esidla ngayo ifuna sixoxe leyo nto so afisa ukuthi mhlambe na ngeviki elizayo nasiqala siqale ngayo so that sikwazi ukuthi siyibeke kahle ukuthi yini okufuna sikudle okuzokwenza ukuthi impilo ukuthi umuntu ufuna abe regular uma ye toilet okusho ukuthi kufuna uye toilet ngendlela oyaziyo nawe ufuna uzazi ukuthi njalo ekuseni na uvuka uye toilet noma uzazi ukuthi njalo na before uyolala uye toilet na ufika angisho ukuthi uye toilet uyokwenza unumber 1 ufuna wazi nje ukuthi una noma abanye abantu baya kabili ngosuku bakhona impela abaya kabili ngosuku angazi kodokotela bazochaza mhlawumbe kuya ngokuthi udla kangakanani
1: isisu phela khona ngqongqoshe
2: hayi ukhishwa isisu uye nje
1: absolutely
2: uvuka ekseni uyazi ukuthi ekseni uthulula yonke into yasebusuku hayi ke usuku lwakho ke kahle noma uyantambama ekseni uyachama kuphela ntambama uyazi ukuthi uyathulula
1: so uthaba fast labantu okhuluma ngabo
2: ngqongqoshe yazi ukuthi fast akwenze njani kodwa umuntu nomuntu ufuna abe nendlela eregulated oyaziyo ukuthi wena nje uya kangaka etoilet lokho kuyakukhombisa ukuthi awunayo constipation noma isisu sakho sisebenza ngendlela okuyona yona so kufuna sixoxeke ngeviki
1: hayike uzuleke masemkhanya kude next week uze emkhanya kude sewese kuyokutshanti singakho ungongqoshu sekhulumile asikwazi ukuphikisa hey okwesikhathi kuyasilimaza kuba siyazenzela kaba silishaya kuze kuse asivalele sithi kulungile ke bye.

0: Dalele Ukhozi FM sakhumbuza bafowethu ingoma Township One More Time, ingoma ke ka Abdullah Ibrahim. Hey, ngoba ziyohamba webhandi insizwa kusalibongo. Siyabonga kakhulu ngale ngqalabutho, ngaleli qhawe kulomculo wejezo. Angikaze ngibone umuntu otalented kangaka nangohle nangendlela adedlala ngayo ama instruments, italente lakhe lingaka. Mlaleli Ukhozi FM, siyafisa ukubonga izimpilo yeqhawe elisanda kudlula nje emhlabeni. Ubaba-ke u-Abdullah Ibrahim wayebayaziwe njengo-Dollar Brand. Nangakhule u-Dollar Brand, iy'ngoma zakhe ezimnandi. Uzalekwe ngo-1934, wadlula-ke emhlabeni ngesonto edlule kuwona lo nyaka ka-1926. Ake ngikutshele, uyiciko, udlala i-piano, ungumqambi, unguthisha, udlale futhi naphesheya kwelwandle. Akazange kuphele ithalente lakhe libe khona la eNingizimu Afrika kuphela, ebezalelwe njalo khona le eCape Town. Zalwa ngo-October njengami, angizisho ukuthi ngithini kabantu baka-October.
1: Uyabona okhizo bahlezi beyifaka nje yonke indawo, hlezi ufuna ukuba phakathi.
0: Panda, ngiyangisale uthi ngasala njani Panda, ngibone ukuthi u-Abdullah Ibrahim wango-October, nami ngwango-October 14, yena-ke wango-October 9. Keda-ke waseke wathatha-ke inkolo ye-Islam ngo-1968, wasekeba u-Abdullah Ibrahim ngokwenkolo yakhe. Kodwa-ke wayekade njengoba ngisho eyaziwa njengo-Dollar Brand. Ekhulele Cape Town ke ngey'khathi lezi zobandlululo. Uyazi mlaleli Ukhozi FM nawe Panda, ngiyacabanga nje ngiyabuka intweni zonke ezenzekile ngempilo ka-Abdullah Ibrahim. Ngiyabuka nje ukuthi uyazi umculo nobuciko nezemidlalo iyakwazi ukuhlanganisa abantu ngendlela. Ngisho kuthiwa kade kunempi, ngisho kade kuthiwa kuney'xokoxoko ey'khungweni zemfundo ephakeme. Mawathi nje kuzoba ne-festival, uyakwazi ukubabuyisa labo bantu bahlale kuxoxwe, bese umculo futhi wenza leyo nto efana noma ungathi umdlalo webhola. Izinto nje ey'njengalezo ey'phatha phakathi ithalente ziyakwazi ukuhlanganisa abantu zakhe isizwe. Ayike ubhalileke umculo wakhe wawu-influencewa kakhulu African traditional music, isiqi nje sase-Afrika, amaculo enkonzo, Cape Malay tradition. Ngiyabathanda kakhulu Cape Malay
1: umculo wakhe.
0: Cape Malay traditions, American jazz. Ugogo wakhe noma wakhe babekade beyabaculi kakhulu enkonzweni ayikhulele kuyo.
2: 70 albums
0: ngalesi sikhathi.
2: 70 albums.
0: Ha. Yabona
2: isikhathi eside kangangixhoza.
0: Inkosi imphile impilo Panda, yazi umuntu 91 usakwazi ukuhlala estage opiano, uphinde uyisukumele. Umkhoma iclip engike ngayibona kubabona kude ngithi hayibo at 91.
2: Mina ngathi manje u-Cape Town Jazz kuthi uzobe khona. Ngathi mina lo muntu phela uhlala eSwitzerland uzofika.
0: Ubevele ehlala phesheya.
2: Ubesedlala phesheya.
0: Kade
2: wahamba. Kodwa
0: ubehlala-hlala buye ekhaya.
2: Umela neband kuthiwa ekhaya.
0: Alright, hey, nobody.
2: Yeah, abantu bakhona abale eSwitzerland.
0: Oh, kodwa ibiza ngekhaya.
2: Ekhaya phela ngithi uma usuhambile uyajabula ukuthi kube nento ezokubuyisela ekhaya.
0: Ah, madod. Yazi bengisamangela ukuthi ayibo azayolalela kude kangaka, wayebekwa yini kude kangaka kanti ubesehlala khona.
2: Ubesehlala khona impela.
0: Kodwa lapha ke ngeminyaka engabo 1950 siyabona lapho ukuthi waba ne-band. I-band eneyihlabani.
2: Yabona ngaleso sikhathi phela kwakwabangani. Yabona uma uzoyisho kanjani kuyihlabani. Yabona uma uthi kwakhona abo Hugh Masekela laphana, kube khona abo Jonas Ngwangwa, kubo Kippie Moeketsi, uyabona kubo uJohnny Gerrits, ya kube khona abo Makhaya Joko. Yabona ukuthi kwakuyi-band, ayekho umuntu owayeyistanga ngaleso sikhathi. Bonke babeyi-band.
0: Beyontanga,
2: kukumnandi, kuyihlalelwa. Yabona ukuthi bonke labantu bayakhula
0: ngesikhathi esifanayo.
2: Bakhula ngesikhathi esifanayo, kodwa kwakwama kids bethanda i-jazz
0: ngaleso
2: sikhathi. Khona oyibona ukuthi u50
0: futhi besigakazi ukuthi boze bakhule kubabe abantu ababungazwayo kangaka osaziwayo.
2: 76 years ago ma.
0: Uyabona
2: ukuthi kwakusikhathi esikude
0: kangakanani.
2: Basebancane labo, babesene-band ngaleso sikhathi. Bakhula baba yile y'ngqalabutho ezizazi namhlanje. Yiwo mina ngeke ngisho ngithi lo mculo we-jazz ubona thina sengazuthi umculo wabantu abadala, kanti uthotha umuntu dawuqala lo mculo lokhu eqhubeka nawe lokhu ehamba nawo.
0: Engabi khona ingane yakhe emfuzile. Mina ey'ngoma zakhe ngiyithanda The Wedding.
2: The Wedding.
0: Iyangibusisa. Awu madoda. Ayi Panda, ayi yabo leyo ke ayi.
2: Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
0: ay.
2: Yeah, umculo sinawo la ekhaya siphiwe ngempela, siphiwe
0: ngempela. So siyabonga kakhulu impilo enhle kangaka kaAbdullah Ibrahim. Wafundisa abantu abaningi ngokukhulu kuyithoba.
2: Ngingasho ukuthi ubaba njengoba ni celebrate i Father's Day, ubaba we-jazz yazi e-America, ubaba we-jazz la South Africa ngoba bonke abozimnqawana abadlule kuyena, yabona amapiano abobheka imisele bebhekele kuyena. Ngiqala ngqa ukumbona, ngambona e-Playhouse sasibizwe ubaba ubheka imisele kathi asihambe sobheka ubaba Abdullah Ibrahim ezodlala e-Playhouse edlala solo piano. Safike sangena lapha no doctor siseyingane, uDr Nduduzo Makhathini wayekhona sihamba sonke.
0: Yep.
2: Wafika wathi dlalani lana naye ngingakhulumi. Waqha ubaba wafika ubaba uBheki wafika wangena naye ubaba
0: estage
2: wakhuluma wathi wafuna sikhulume nathi
0: phela.
2: Wamduduza thina sangakwazi ukukhuluma. Sabele sambuka nje ngoba sasemsaba phela ngalezo ikhathi. Ubona ngempela ukuthi hayi inqalabuthi umuntu
0: asimuzwa. Kodwa uyazi ukuthi labo bantu hayi ukuthi ngoba usaba, I think i presence yabo endaweni.
2: Ukuhlonipha.
0: Umuntu omholi.
2: Umuntu awuvele nje ukumgibela nje.
0: Ngeke ukwazi.
2: Sasimhlonipha kakhulu. Hayi ngiyathemba ukuthi kwakuyithuba lami lokuqala ngqa ukumbona. Edlala kwathula ngathi umculo wakhe ubuye nalento ukuthi unomcu uyazinza. Uvela uzinze nje. Njobe usho ukuthi unesithunzi esikhulu, so nje siyabonga kakhulu ngempilo yakhe. Bese sinje siwukhozi nomndeni wokhozi we-jazz nawo. Siyabonga kakhulu ngomculo asenzele wona, and abantu asibonga ukuthi ngibone iy'nkundla zokuxhumana abantu bebele bethumela ke imiyalezo
0: kakhuluza
2: sajabula kakhulu.
0: Nkosi yami siyabonga kakhulu, sifunde kakhulu, siyafisa sengathi inkosi ingawududuza umndeni naye futhi umphefumulo wakhe uphumule kahle. Yabona-ke la sihleli kahle la noBrenda Mkhize lapha enkandla, ubhuti lo uhlalethi hhayi ngihlale nginani noBandabanda
2: basilalele oKhize thina labo
0: andlalo khona nokholwa bakhona nje bayabhala kodwa ke kulungile mlalelo Khozi FM ake sikuphe ingoma manje ke sehlise konke bese sithi wonke umuntu osendleleni sengathi angahamba kahle ngithi niphephe endleleni, qala nokubanda Nkosi yami, nifudumale emakhaya. Sizophusha umculo manje kothi emveni kwendaba zehora lesikhombisa sikuphathele ingxoxo yethu eyosuku olukhethekile yosuku lokubungaza obaba. Sobe sinaye-ke uDokotela Nduduzo Makhathini ukhona khona la eThekwini ngoba ke uzobe futhi ethula enye yama-albhamu akhe abaluleke kakhulu. Sosoke sixoxe naye, ngiyambona Nolwazi Khuboni, ngiyambona MZN Imbongi, ngiyambona uSibari Inokucele, ngiyambona uMthombo wabanzi ababa, ngiyababona bonke nje sihleli nabo ngalesi sikhathi bakithi sithi sengathi inkosi ngaba nani. Asihlale nje silalele umculo omnandi kube kuhle. Nangukhehla lenyoni ngiyambona naye, bonke nje sinabo ngalesi sikhathi.
3: I-Clientele ivikela wena nomndeni wakho ngesizotha uma nihlangabezene nosizi. Sekuphele iminyaka engu-30 sisiza abantu baseNingizimu Afrika bangcwabe ngesizotha. Sikhokha engaphelile amahora angu-24 futhi uthola nekhava yengozi ephindiwe kabili uma unohlelo lakwa-Clientele lomngcwabo. Izinhlelo zethu azimbi eqolo. Khetha evumelana nezidingo zakho. Kulula ukubhalisa, awuhlolwa mpilo futhi akugcwaliswa maphepha. Thola eyakho namhlanje. SMSa ukhozi ku-44419 ku-44419. I-Clientele Life i-FSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense. Imibandela iyatholakala online. Kusebenza amanani ajwayelekile.
4: Thokozisa umoya wakho emkhosini omkhulukazi e-Afrika wemijaho yamahhashi nezikaqedi isizungu. Kuzobe kubambene izingqongqolo e-Hollywood Bay Greyville Racecourse ngomgqibelo ngomhlaka 4 July 2026 ukugubha i-Country Allure. Ibanathi ngalolu suku lwemijaho olugcwele ubumnandi obungefaniswe. Uzitike ngemfashini, ukudla nemijaho yamahhashi. Masibonane enkundleni yemijaho ngomkhosi omkhulukazi we-2026 Hollywood Bay Durban July.
5: Awukwazi xa kwayizikweletu lukhona usizo kwaPioneer Debt Solutions. SMS uWoza ku-44745 ukhokhe izikweletu zakho ngaphandle kwencindisi. Sesineminyaka sisiza abantu ngokubehlisela ama-installments abawakhokha njalo ngenyanga. Sivikele impahla yabo ukuthi ingadliwa. Sikhuluma la ngemoto kanye nomuzi. Siphinde sivikele negama labo ukuthi linga-blacklist. Uma uzazi ukuthi izikweletu zikumise kabi, SMS uWoza ku-44745. UWoza ku-44745. Uthole ukusizakala ngokushesha.
6: Kanti futhi sigunyazo NCR.
7: Thokozani Mkhize Ntombi.
8: Kukhozi FM.
9: Have music in the air.
0: Sinaye namhlanje umamle Tembulu la ku Khosi FM uhlelo Jazz Jazz Jazz no Bab K. Fasene iminyaka emingaki nishadile?
8: Sina 55.
0: Ijeni yakho naye kusenhlanganisa nokwase stage. Benenza kanjani?
8: We make sure ukuthi we don't show the negative. We always show the positive. And nathi sinazo into zethu singabantu kodwa uNkulunkulu sincedile basifundise ukuthi bonisane abantu izinto ezilungileyo kuphela. And actually into yomshado really into yini nobabili.
0: It's a message and you inspire Risha to get to that. It's not yet over.
8: Yento yakhulunywa udinga oqala bebele lenkululeko eKenya. He was one of the leaders. Wabhala incwadi yokuthi not yet over. Meaning that it's not yet freedom. Ngathatha lawo mazwi akhe ngawasebenzisa.
7: Thokozani Mamkhize Ntombi.
9: Kukhozi FM. Sifisela bonke obaba usuku oluhle sibonga uthando ukuvikeleka nomusa abasikhulise ngawo.
10: Yeah. I think my dad might be Superman.
9: Ukhozi FM luthi okuhle kodwa ngalolu suku lwe.
7: Uzani mamkhize ntombi. Jazz, jazz, jazz. Ukhozi FM
9: luhamba phambili.

0: Panda. Panda.
1: Ngiyathemba uyezwa umlaleli ukuthi siyakhulekwa la. I-jazz ngempela abantu bahleli kamnandi kamnandi kakhulu. Hayi kujule kakhulu abantu bajabulile. Kugcwele obaba, kugcwele omama. Hayi ngempela.
0: Siyabonga.
1: Uphuthelo ngempela umuntu. Ngiyathemba ukuthi nizwile.
0: Hayi nangesonto lizawuphanda kube sangayikhuluma indaba ye-Father's Day. Ibalulekile le ndaba ebesizoyixoxa uma ukuthi isikhathi sethu siyasishaya kodwa sikhona sikhona.
1: Asibonge ma.
0: Okay, siyabonga kakhulu.
1: Siyabonga.
0: Mdidiyeli ohlelo kuPandapanda ulaphaya e-9th Avenue njengoba dengisho la kukhona khona-ke la umcimbi omncane nje umculo we-jazz. Ukhona-ke udokotela uNduduzo Makhathini bese sizokwazi ukukhuluma naye kodwa kuyacaca ukuthi okwamanje asikazukwazi ukumthola. Kulungile, nangiya omunye ubaba, sikuphethe ngobaba namhlanje amajida. Yes, zimngxwana qula kwedini.

0: wayihlanganisa into, wayihlanganisa umphemba, siyabonga ingoma ka Saint Uli. Indoda ke Happy Father's Day nakuwe umphemba. Khona la eThekwini ingoma ithi angisakutholi. Hayibo, uyazi yahlanganiswa kahle into. Ngikutshela ukuthi mhlawumbe kimzuzu ngaphambi kwehora lesishiyagalombili mina nawe lokusihlale nje kuswela ngehora lesihlanu cause FM lundiza nawe. Sifisa sengathi ke mangabe usekhaya uphumule kahle nje, pholise kahle umzimba wakho, ulale ugezile, hayibo kubalekile. Ulala ugezile, azima ulala ugezile, nomzimba uzwe ngathi uthambe kamnandi, ulala uzumeke, awu uvuke kusasa usungiselele usuku neviki esiliqalayo la kusasa. Bemnandi ke sindawonye, ngizovalelisa njengakudala, ngifuna ukubona ukuthi yiphi ingoma ekufanele ngiyifake la esizokwazi ukuthi sivalelise ngayo. Ngibona la uStompi Mavi uthini, uStompi Zana madoda uthi noma lenge, angiyazi le ndawo, I think ingoma yakhe entsha, kodwa sivayela ngaphambi kokuthi sihlukane.
1: Sifisela bonke obaba usuku oluhle, sibonga uthando, ukuvikeleka nomusa abasikhulise ngawo.
2: Yeah. I think my dad might be Superman.
1: Ukhozi FM luthi okuhle kodwa ngalolu suku lwenu.

0: Sesitholele intshumayelo noma nje ngithi le nkulumo esikade siyethulelwa lapha ya uDr Sanele Gumede eGrace Baptist Church eNew Germany inkonzo yabantu abasha especially ngendlela isimanga.
1: Ubuke laba bafundisi abaphathi, uSinda Pastor uBaba Dludla, noLady Pastor uMrs Dludla, nabane board lonke nabadikoni wonke nonobhala ngehlila zani zonke ngicela umingela nonke, ngimukela noCause FM nabalaleli abazolalela le lenkulumo namhlanje ngiyabingelela egameni lakho uJesu Kristu mfelo wethu amen. Yabani igama ngusanele ngiyazi ukuthi kuyakuthiwa uDr Gumede ngusanele igama waGumede ngumntwana nje omncane kuyavele uyangibona ngimncane vele so khona ke uNkulunkulu wayemuhle kimi nami efikile kumina nokungihlelela uNkulunkulu ngathi mina ngihleleliwe uNkulunkulu akangeke ngisho ukuthi khona kwenzeke ngenye indlela ngoba ngizalwa mfundisi angikubeke kucace lokho ukuthi siyawazi ama PK behavior kanjani mase kwenziya sigquma gquma wazi hayi kana PK qhamuka le ngizalwa mfundisi khulenda lapha kaphumulo ngisuka khona ngase ngize eThekwini sekuzofunda imfundo ephakeme njeba seke sengafika la kukuningi ke uNkulunkulu engihlelile kuumusa nje konke kuumusa ngeke ngisho ukuthi kuningi ukungisho kanjani umusa nje kaNkulunkulu kuhlelo sibe la kuhle konke nje uNkulunkulu asihlela khona yazi uNkulunkulu simbonga ngakho konke okuvela kuthina uNkulunkulu simbonga nokungavela ngakuthina ukuthi usukile wangayibona ingozi kuwumusa uNkulunkulu yazi simbonga uNkulunkulu uma sesithindisa engozini kanti njengoba ngidrive ngiswedlini ngeza la ngangakhona nemoto eyodwa efuna ungishayise umusa uNkulunkulu ungihlelelile ukuthi ngibe la ngalesikhathi samanje into eyiningi asinaki sinaka uma sekukhona into eyenzekile kuqala kuyimasi sifuna ukubuza umusa uNkulunkulu yona into esayisambe ngayo umfowethu uNkulunkulu nami lo osebenza lezi timela lezi zasegoli lezi ethiwa Gautrain uyafika ngelanga uthi uyafika umesuka eHatfield egoli eyangase airport uthi kune robot limisile kabi le robot leli hey lona limabazelayo lenza zonke inkinga uma umbuzo ukuthi mangaka ama robot aqhamukayo asuke eHatfield uzofika eRtambo mangaka ozowabona akawazi ukwazi ama robot mangaka azowabonile ngoba manje ngakhona bekuhlaza alibonile ile lelibomvu elimvimbele kuphela wonke lawa abemvulela ukuthi adlule akazange wabona yonke umusa uNkulunkulu asipha wona siyehluleka ukuquantify siyehluleka ukubonga umusa uNkulunkulu asenzela wona ukuvuka ekseni saphila ukuhlangana sisamkhonza uNkulunkulu kuwumusa uNkulunkulu uNkulunkulu asenzela umusa wasenzela umusa nami ngixolisa nami kakhulukazi nokuthi ngabi isikhathi bengifisa ukufika ngaso bekufuze kabe ngibalele njenge-economist ukuthi ama-variables akhona umgwaqo ugijinywa namhlanje igwaqo soyivaliwe ngisuka eli ixosa noma masekhaya kaGumede umkhuhlane nje wambamba kwakumbi kodwa lo mncane wathi hayi ngihamba nawe ba angisazi so basalile labaye besofika nje bengihlelile ukuthi basofika sibani nganyana ayi kodwa ngoba uNkulunkulu emuhle unendlela zakhe esifihlakalweni asibenza ngayo namhlanje usuku olubalulekile kakhulu thina esinane ziqu nethi sacabanga ukuthi baneziqu la uma ngithi ngiyahlela ukuthi ukhuluma kanjani ngize ngiyibiza ngokuthi Pastor of Excellence in Challenging Times ukuthi la sifika sizama ukuphumelela esikhathini osibonayo ukuthi asisivumeli ukuthi ngabe siyaphumelela ngalo ndlela kumuntu uma ngisho i-background yami kwaye mina uma uyibheka ayivumeli ukuthi umuntu uma usubheke la endleleni khule ngayo nokhula ngayo angivumeli ukuthi ngaba nephupho engibe nalo ayivumeli ukuthi ngaba la ngikhona njengamanje uthi umucabanga ukuthi ngizonza ini ukhona uzokutshela ukuthi ngeke uzwazi ukwenza lonto leyo ayibali izathu uzwakale futhi izathu ukuthi ngeke ukwazi ukwenza lokho kodwa ukuphikelela ukuthi Pastor Excellence even though ama times challenging uhleze kubalekile ukuthi namhlanje uma sigqoka amagown aqokiwe asikhumbuza isacrifice esenzile asikhumbuza ukubekezela esikwenzi esibe nakho asikhumbuza idiscipline ekumele siyifake sonke siyazi siyakhumbula ukuthi lesi kuyi story sama late night singalala ebusuku sivuka sekungakhulu i story sama pressure i story sama exam i story sama sothubhalile ama kaphume ngayona lento obuyifisa yazi kuba yinto manje ukuthi ngalase ngifundisa akusafani noba kuyimi la ngibhale ngihambisile mekuza ngakumina sekuyimina manje engiyangibona inyembezi phambi kwami ngisho ukuthi yimi lo make la kodwa manje ngeke ngenze okuhlukile ngoba lokho okubhale lapha phambili okuthi kuvele sekumele kube kanjalo Eh, gui gui

0: Asibonge kakhulu kuyona ke ikhwaya lapha na ke JG Zuma High School ekhwaya besinikeza ke longoma ethi My Fair Lady. Kodwa ke kwinombolo elula kakhulu ngithengena kuyona njengamanje uma ulalela umsakazo Khoza FM uthokozela ke nalomculo esikunikeza wona ngesikhathi. Kodwa ke inombolo ilula kakhulu ethi 0860002437. Lolu Khoza lomaphiko phiko kodwa ke bekusuku ke iFather's Day namhlanje September ukuthi usuku lokuphatha kahle njengobaba angikuthembise ukuthi ke noma kanjani ke le kwehora leli ke leshumi sizoba nengxoxo nenkulumo esivamise ukuthi sibe nayo nakhona futhi sobe sigxile kakhulu kulona lusuku leFather's Day nawe ke uzoba ingxenye yaloko kukhuluma yongena ke futhi kuyo le nombolo uphinde uthumele ke no WhatsApp uma ufuna ukuba ingxenye yaloko kuphawula noma ukukhuluma kakhulukazi labo sizobe sithinta ngifuna ukukhulumela ziko kodwa sobe sithinta kakhulu laba abesilisa izobe ithinta bona ngqo kodwa ke nawe nje ngowesifazane kuyokusiza ukulalela ngoba khona okuthile ungasithatha amanothi kule ngxoxo leyo kodwa ke ngigijimekize ngapha kulayini ukhosi lolo sawubona so cause inza bona
1: malume
0: awu inhlekelele inhlekelele awu wasinqamukile inhlekelele ukhosi sawubona
1: ngishona shabalala
0: ngikhona mina bhuti kunjani
1: siyaphila khawela
0: ke nganye kwethu
1: usesegolile manje la ejimisini nje uhleli nosithamo ngubani ixhosa lendalo ngila ejimisini ngikhawela bethi nje hayi ngikulalele nje hayi ngiza nawe ngahlela
0: for it to be there yes
1: yebo yebo siyabonga
0: so cause ni sawubona ukhozi lolo sawubona futhi kunjani
2: yaphila mthembu njani
0: wena sikhona nathi wena
2: yaphila Kuluma nomkhaso wamtshali wahlabisa empanzakazi.
0: Nganye kwethu.
2: Hayi ziyasho iy'ngoma zimnandi silele sinalele mthembu.
0: Uphile mfowethu, uphile bhuti wami.
2: Yebo ngiyabonga mthembu.
0: Thank you. Usokhozeni sawubona.
3: Yebo njani?
0: Sikhona thina kunjani kuwe?
3: Ah, siyaphila ukwenza qembi. Sizale emthini wamajozi engulule ngila eSoweto eJabane Hostel.
0: Eh, kuyaphileka lapho eJabane Hostel eSoweto.
3: Yebo ayakhileke manje ngilandile photo theater nje ngiyapatrola nje la kuse Korea.
0: Nganya kwethu siyabonga kakhulu bhuti uphile uyezwa.
3: Ah siyabonga ke nithile.
0: Edange bhuti. Usokhozeni sawubona. Usokhozeni. Ngikhona mina bhuti kunjani kuwe?
4: Uyaphila mfethu nami ngikhulelene nje ukhuluma noNhlanhla. Kwasinango engcosi sikubuthi kodwa kwamanje ngila eMpumalanga province eyibhenki.
0: Angisakwazi uNhlanhla.
4: Ngikhona umsebenzi futhi ikhona.
0: Siyabonga futhi siyabonga. Ucasha eMpumalanga.
4: Yebo, ngisabe eMpumalanga malahle.
0: Hayi no, abaphila abantu kulungile mfowethu uphile uyezwa. Thank you so cause in sawubona.
5: Mshengo kunjani?
0: Ngikhona mina kunjani kuwe?
5: Ah, uyaphila umkhulumeli wabantu baduze mfene yandiza
0: la. Imfene indiza ayo.
5: Ah, umadoda. Hayi ngithule ngilalele lemdzilili. Hayi ashaya mshengo nga ukuba ngafunda kahle ngabe ngifundisa wona ngoba hayi ngiyawushaya nami
0: uyawushaya na kodwa ushangusha unesicathamiya
5: uyabonya ke
0: kodwa ke lefethu phela uyazi
5: cha
0: thank you

0: Uyasiphela kabuhlungu, asixolise lapho kulo ngoma inqamike kabuhlungwana. Ihloko sawo sithi I kinda miss you. Again, ngijimekeza kuwe uWC Thebeni, ngifuna wena ikakhazi sengazuthi kungaba umuntu olumthintayo lolu daba engikhuluma ngalo. Ukhoza sawubona. Sokhoza sawubona.
1: Baba niyaphila.
0: Ngikhona mina baba, kunjani kuwe?
1: Hayi, ngiyaphila baba.
0: Baba.
1: Kulina nomfana wampunga sala sikhawini.
0: Nganye kwethu.
1: Wethu udaba lungithinta kakhulu.
0: Mm.
1: Umfana nje okhulele kha koma wakhe. Ngifakwe ke usalo umuntu usalwa intombi nensizwa. Kodwa ke ugcina usukhulela ekhaya konyoko ngenxa yezimo ke uma indoda le suyekuzala noma le nsizwa suyekuzala ibhizi. Ngithi-ke uma ngikhuluma nabantu ngithi hhayi suke umuntu ebhizi ngento asuke ebhizi ngayo. Baba lolu daba lufuna ube umuntu onenhlahla, kuyenzeka-ke kwenkathi umuntu abe nebhadi. Uma ngisho njalo angaze ngisuke khona nomsakazi.
0: Ngisekhona baba, ngikulalele.
1: Ube umuntu onenhlahla uma ukhula, obaba uyabathola bebebaningi kakhulu, ugcina usulobaba abaningi abadlula lobaba yedwa obungaba naye kwesinye isikhathi, ngoba kuyenzeka ezinye iy'ngane ey'khule eduze kobaba bazo kodwa bengabi labo baba okufanele bakhe indoda ngelinye ilanga eyokwazi ukusiza umphakathi noma eyoba ubaba wesizwe noma ubaba womphakathi. Ngikhule nje kunomalume wami, ngicela ukuqala ngisho ukuthi happy Father's Day malume wami laphana uvela nokwakhe eMpungose. Ngiyikhophi yakhe. Uma ngabe ngikhula mbuke yena indlela ube uphethe ngakhona umuzi, nangendlela obenza ngakhona ekhaya, nangendlela obeyiyona yena. Ngakuthola ukuthi nansi indlela yokuphila komuntu wesilisa. Nakubona ukuba ubaba, ukuthi ukuba ubaba kuyinto enje. Nakufunda ukuba ubaba, ngaphinda futhi ngazokhulela ebandleni libandla nalo futhi ngathola obaba abaningi-ke lapho nabo.

0: ngiyisa ukuthi ukuba ubaba into enjani. Ngakho ke lokho kungisizile umakhunywa ngokuphathwa komusa. Ngiyambonga kakhulu malume ngoba ngibukelile kuyena izinto ezinye engiyibona athi zingangisiza ekuthathweni komusa. Kanti ngase ngigcina sengiba ngakheka ngaba ubaba womphakathi noma ubaba wesiso. Kagcina sekuthinteka abantu abaningi ngempilo yami yokuthi ngubaba ngenxa yokufunda kobaba ke manje engibathole enkonzweni. Umfana engakhubula afunde kwabanye obaba engafundanga kulo baba amzala ngqo kakhulu nje ubaba ubaba akuye lokuzala ngqo ubaba okhona emphakathini ngaba ubaba wakho futhi ufunde likhulu kuyena futhi ube indoda ehlukile nengcono kakhulu kunamadoda akhuliswe obaba abazalayo kube kuthiwa bekukwenye indawo nje kwi-platform ethile bengoke ngichaze nje kabanzi ukuthi kuhlukaniseka kanjani ngoba khona amadoda azala ingane akhulisa ingane kodwa ayikhulisa ngendlela okungeyona.
1: Ngizofisa ukungenela phakathi baba. Asibonge kakhulu kulabo baba ofunde kubona nalabo baba abakwenze waba unobaba oyena. Kodwa ke angiyibuyiseke. Singathi sithi sikhuluma ngale bese kube ngazuthi uyayiziba le kababa okuzalayo. Uphi? Uphi ubaba okuzalayo?
0: Indoda nje babe engaze ngisozelane naye. Noma ingasekho emhlabeni kodwa nje ngase sikuthole ithuba lokuhlala naye.
1: Ikho ke ngithi yabo masibuya siza kuye le ndoda ongazange ulithole ithuba ongazange uhlale naye.
0: Yes.
1: Uma bengingathiwa le ndoda ekuyona ekuzalayo. Ihleli nami la e-studio. Ubungathini umyalezo obheke kuyona namhlanje?
0: Mhlampe lapho ngiyakuzwa baba mhlampe kodwa bengasho ukuthi kuyena Happy Father's Day.
1: Uyazi ukuthi angifisi ukuthi le nkulumo yami okokuqala uthathe ihawu.
0: Yes.
1: Uzama ukuvika.
0: Yes.
1: Futhi angifuni ukuthi usebenzise ubusoka kuyona.
0: Yes ba.
1: Ngifuna ukukhiphe lokho kulanga phakathi kuwe. Ngoba engingakufuni ukuthi ibe khona indlela yokuzama ukuluvala lelingxeba. Angiqonde kona ukuthi ngilixebule, uyabo?
0: Hayi, no.
1: Kodwa engikwaziyo ngiyazi ukuthi njengoba ubabalula bonke labo baba nabo bonke labo abenze omkhulu umsebenzi.
0: Yebo,
1: benze omkhulu umsebenzi mkhulu ufanele sibabonge.
0: Yebo baba, yes.
1: Angifuni kodwa sizibe leya lendoda.
0: Ya lendoda, yes.
1: Ngoba leya lendoda iqiniso wena uyalazi. Ukuthi uma bengasekho bonke laba bantu, uyabona?
0: Yes.
1: Ikhona lesi story esingazange, uyabona njengoba uthi awutholanga ithuba naye. Sikhona lesi story seni nobabili naye.
0: Ngithi nje mshengo ngixolisa kancane ngiyayithanda indlela oyifuna ngayo. Noma ngiyasitholanga isikhathi sokukhuliswa uyena. Ngathola ithuba lokuhlala naye one day kanti in 3 months kuleso sikhathi uzohamba emhlabeni.
1: Yes.
0: Ukhona into angiphendula ngayo nje ngimbuza imibuzo nami. Ukuthi engikhuluma manje athi sengikhuluma sengcolile akusekho kuleya
1: yamuntu
0: namubuza kodwa imibuzo. Wangiphendula ngento emfishane nje wathi hayi khona izinto engeke ngichazele zona uzoyibona. Ngacasuka kakhulu baba ngifuna ukuhamba abantu athi ngisuke eduze kwakhe ngathi bangicasukile ngibone baleka neqiniso.
1: Yes.
0: Kodwa kwathi nje mhlawumbe eminyakeni ngathi angathi lento noma iyenziwa kuyena kuthi ayasekho neminyakeni nje mhlawumbe emithathu ehambile emhlabeni ngayithola impendulo.
1: Ngiyakuzwa.
0: Impendulo ngiyithola kanjani na? Ngiyithola ngokuthi mshengu ngathola ukuthi kanti kuyenzeka ukuthi ingane ihlukane noyise igcine ingasondelani noyise ngenxa kamina.
1: Ngiyakuzwa.
0: Ngiyafunda lokho ngoba sengikubona ngathi umlando khona lento ethi umlando uhamba uyiphi.
1: Yes.
0: Ngiyibona nje ngathi hawo kwenzwe into enje kuba ingane yami ngiyithanda ngisondela kuyo uma wayo wangihlukanisa nayo ngaze ngayofika kuma-social work nama-social work afika angihlukanisa nayo athi ingane-ke baba noma buyithanda kangakanani noma wena u-responsible kangakanani kodwa faniyokhula kuma wayo
1: ngikuzwa kahle
0: ngasengithola ngalelo langa kwenzeka leyo nto futhi phakathi kwami noma wengane nama-social work ngathola into ukuthena enkulu le nto ukuthena engayithola ngalelo langa ngihlukana nale ngane yami yangenza naphola naxola ngaxolela
1: baba
0: ngabona
1: yes angibonge kakhulu angibonge kakhulu ngoba ekugcineni impendulo wayigcina itholile
0: ngayithola ngayithola
1: angithi kuwe happy Father's Day kuwe
0: ngiyabonga
1: ngibonge ukuthi ungenile emsakazweni Khoza FM
0: thank you very much
1: uphile baba ya umsakazo olalela ukhoza lomaphiko phiko nolamba phambili babunengeza
2: ngiyabingelela umsakazo ngibingelele kukhoza FM olumaphiko phiko ngibingelele kubalalela emakhaya
1: angazi kukhona ongakuphawula ngalo mlalelo oqeda kuphuma
2: kuyintokozo kakhulu ukuzwa ubaba hlaziya ngendlela yakhe kodwa engizokusho ukuthi bonke obaba balahle izingane zabo impendulo yabo iyafana ifana neyababa bonke bathi unento engengukutshele yona ba shift blame bayishiye kuma wakho uzuyitshela ukuthi wena kwawuzalwa umama obekangayiphethe kahle kanti umuntu ubalekela ukuthatha iresponsibility athi ngani yami ngiyaxolisa ngathathwa yizwe bafowethu obaba yibani neqiniso ningathathi blame ngize ngisola umama ukuthi umama kusukuthi umama kwakalala namadoda ahlukahlukene ungafuni ukusho ukuthi wena wahamba wayegoli wayobabhizi namantombazane
1: ngizofisa ukuthi ubambe nje kanjalo sike sibone ukuthi siyamthola yini futhi omunye umlaleli la ake ngenze kanje sokhozeni sawubona
3: mshengo kunjani
1: siphilile thina kunjani ba
3: ngikhona mshengo
1: ngizocela ungivalele umsakazo wakho ngalapho mfenyandizo ngoba uyasiphazamisa futhi
3: oh nqele
1: nazo
3: ngikuthele yebo oh mshengo ake ngibingelele ngithi happy Father's Day komama bonke
1: yes baba
3: hey mshengo mina ngeke ngiphosise ubaba angimazi ngamehlo okusho ukuthi washiya sibancane ngithunzi nentombazane
1: yes
3: angaze ngibe nenhlahla nje yokumbona sathi sikhula kusho ukuthi salandela sibancane la esazidlalelwe khona imtuba silande ekhaya omama kodwa ngangifisa ukumazi ke ngize mabe musho-ke bethi insizo yayifana nami
1: wadlula emhlabeni
3: wadlula
1: awuncesa bhuti ncesa bhuti
3: kodwa-ke iy'mfanelo zakhona lapha-ke ekhaya wayengayikhiphini ekhaya komama ngoba base bephile isikhathi eside nomama kuze kutholakale thina kangangokuthi kusho ukuthi bathola nembatohweni emsebenzini bathathana bahamba kohlala ekhaya nemakhaya kubo kababa ila esase satholakala thina that is landa ebancane yena etohoda lapha kompangeni bathi walimalela empangeni yasimazi nje ngingasho ukuthi ukuba kuthiwa usaphila ngabe izinto ey'ningi ngayifunda kuyena okusho ukuthi indoda yayinganakho ukuqonda kahle
1: ake sibuye size kuwe ngoba asingesi sakhuluma lutho-ke ngobaba ngoba ubaba wadlula lobusho nje okusho ukuthi leso simo esenzeka sokuthi adlule emhlabeni baningi-ke ababe senkingeni ecishe efane neyakho bakhule obaba bengasekho but ake sibuye kuwe manje ekuphileni kwakho wena kuloku kuphila kwakhona kwenza kwakho izinto ikakhulukazi ngoba phela ukhona nalo othandana naye ikhona yini into ethi kukhona okushodayo kukhona okuyikona kuyinkinga evezayo ukuthi awuzange ube nayo inhlanhla ukuthi ukhulise ubaba
3: kukhona shengwa oyokhamba mala ngoba yini ndoda njengamanje eyodwa khona eyodwa ke yasa yokuqala ndoda kodwa le ekhona ikhulela kude nami ekha komawayo kodwa bengakwazi ngisho ukuyibona nje angithathe responsibility yokubobaba kahle kuyona yize ngenzisifiso ngenxa yamandla manje ngiyabona ukuthi nakho umthezo ikhona kulo ukuthi ngathi anginakami
1: yini evimba ukuthi kungaqondisi izinto ngendlela ungakwenze ukuba ubaba kuyona
3: okusho ukuthi ake ngithi njengoba imisebenzi iyemihle kahle nanokuthi uma wayo ngaqhelelana
1: ungenaphi uma wayo ungenaphi ekutheni ube ubaba wasufaka unina ekutheni wena uthathe responsibility yakho njengobaba
3: okusho ukuthi ngakho ngikhuluma iqiniso nje le kube nzima kwesinye isikhathi kuthina njengithi kuningabaingenena njengomsebenzi ngibe kubokathi manje ngilandela uma
1: wanicha ngiyakuza wempelandisa kulungile mfowethu angithathe omunye angikudedele mfowethu kungaze kube ngathi ngiyakushushisa kulungile bamntengisa
2: msakazi
1: baningi baba abantu abadlule kwisimo esicishe sifane nalesi salomfowethu sokuthi ubaba amdlule emhlabeni ngaba ingozi noma yini uyakhula akekho ubaba empilweni futhi ukhule uthothi nasegcekeni bangabi khona omalume futhi ukhulela khona komalume kodwa angabi khona umuntu ozoba close kuwe ukuthi akwazi ukukumentorisha ukukhombisa ukuthi la ekubabeni ukuba ubaba kusho ukuthini
2: msakazi ukhona uyazwakala
1: ngikulalele baba
2: okay msakazi engingakuphawula akekho umuntu ozalwa awubaba akufundelwa ukuba ubaba uNkulunkulu odecidayo ukuthi wena akwenze indoda and ubudoda abukhulelwa abufundelwa le ndoda ekhulumayo namuhle emisa amakhaya eqondiso baba ubaba mina wangiphika akukho isikole ngaya kuso ngayofundela ubudoda kodwa ubudoda ngayidecidela mina ngathi ngifuna ukwenza kahle ngifuna ukuba ubaba right ey'nganeni zami ngibe ubaba okhona iy'ngane zami mayidlala esikolweni ngibe khona le thuba engingalitholanga mina ngifuna ukulenza kahle ebantwaneni bami ngifundiswe yiloko ukuthi ngibe ubaba kubo angidinganga indoda ukuthi izoma eduze kwami ngoba nayo le ndoda ezoma eduze kwami what if nayo ayinabo ubudoda kusho ukuthi yini engizoyifunda mina ngiyabonga ukuthi ubaba akazange wangiphika kunokuthi ngikhuliswe ubaba uthole ukuthi ubudoda yena kanabo sele kusho ukuthi sonke sizodonsana ngethisha emanzi siyongena emgodini
1: Baba ngizofisa ukuthi uphinde ubambe kanjalo sishone ngapha engomeni masibuya kwingoma sophinda siqhubeke ngizothi nje ukuthi kuphuza amanzi kancane siphinde sibathatha abalaleli ngoba bakhona kuwe basasithinda kodwa ke mlalelo lokhoza fami iba ingxenye yalolu hlelo sikhuluma ke ngoba yiFather's Day namhlanje sikhuluma ke nabo baba sikhuluma nabesilisa sikhuluma indaba yokuthi kungenzeka ukuthi ekukhuleni kwakho akazange abe khona ubaba wakho akazange futhi abambe iqhaza baba wakhe ekukhuleni kwakho. Kulolu suku makuthiwa Happy Father's Day. Iba khona lezi zinto eziba ngamagap. Nawe wena uzibheka wena uqobo lakho. Ibe khona into eshoyo ukuthi kukhona okushodayo, khona okunakala. Ngifuna ukuthi ngikunikeze lengoma. Lengoma leke ishaya uma Commodores. Wona athi this love. Sakazolalela ukhozi olomaphiko phiko ubusuku buhle. Nonkosinathi kamshengo ngesonto.

0: umsakazo olalela cause or umaphiko phiko uqale kuzala phakhe the Commodores bekunikeza ke hloko sengoma sithi this love ezinye zengoma lezi ovamise ukuzizwa phana kohlelo ezingasoze zabona nosimpiwe umuntu akasibiya kulona ke ukhozi olumaphiko phiko phinda buye nanzo futhi njalo uma ku othi ngoba kusuke lesibili ebusuku kuhlelo obusuku buhle ngale kuka 10 kulona ke ukhozi FM kanti ke khumbuze ukuthi siyayiqala nje ukuthi ngale kwehora lapha ngale shumi lomuva nomi kanjani bese ke sithole lapha zithini inganyezi zakho liqala nje iviki usahlele kahle izinto zakho baliqala iviki kanti ke okwamanje sesekuyona ke indaba la sikhuluma khona ngalesihloko sethu Father's Day namhlanje usuku ke lobaba kodwa wena njengobaba khona la manxeba lawo ophila nawo ngingakayi ngapha kubaba uNdengezi ngifisa ukuthi mhlambe umuntu akaqale ngapha la kuma voice note sizwe ukuthi bathini abathumele ke ama voice note
1: hashtag ukhoze FM hashtag ubusuku obuhle mshiza intombi anune smile into eyenziwa yilabo baba laba abasizalayo basuke bethathe ingxabano zabo nomama owami nje ukhona uyaphila wangifuna ama-DNA ashiya phansi ngabona ukuthi ahlahla lo muntu uvela kanendaba nami ngangumtshela ukuthi lo muntu lona phela wawumonile akasekho phela wathi hhayi yena ufuna ama-DNA ngoba ufuna ukuba muhle lapha mina nje ukubongayo abami abantwana namhlanje bakwazile ukungifonela bathi baba Happy Father's Day ngabonga lokho lo ngoba akekho empilweni yami anginendaba nami naye sabe tho kwenzakalani ngaye cha phumile nje tho
0: ya ngizophinda ngiqhubeke ngithathe omunye futhi mhlambe ngapha enye voice note sizo ukuthi uthini lo Paul ayo ngapha umsakazo olalela cause FM
2: eba kumshengo cala ungazishe ka kodwa ngiyafisa ukuthi ngephawule ngomayelana nobaba abangekho empilweni zeingane mina nje ngehlukaniswe nengane umama wayo kahle empilweni angikaze ngiyibone engagcina ngihambise nje izimpahla ngayo ngisho ngimbona ngisho ekhulekwa nohlezesho nakubo ukuthi ingane yami every day kuze kube manje akakaze ahlehle kulawo mazwi sagcina sivumelene ukuthi ngizokwenza noma iDNA kuze kube manje ingane kodwa angikaze ngiyibone futhi asikaze sakwazi ukuthola leli thuba lokuthi ngiyenze na even naleyo DNA but kube kuyenzeka kwesinye isikhathi uthole ukuthi uzofuna izinto athi ingane kuphi kukancane nami ngenza izinto for yona yize ngingayiboni ngoba manje sisele la ekutheni kwafaka kwenziwa ama-DNA kuze kube manje se bijele ingane mhlawumbe sino 12 years or 13 years namhlanje angaze ngiyibone leyo ngane ende kuloko kuyinxebo ekuthenini kufanele ngigcine ngikwazile lokho ngoba igama lama ukuthi ingane yami noma ngabe sekuthiwa useyakuphika lokho ngoba kuzokuba kungathi kumina kusho ukuthi useyihambisa kwenye indawo ingane kuyeyami kodwa kuloko kumele iqiniso kumele ngigcine ngilitholile so ngiyakufakazela ukuthi kuyenzeka ukuthi angazi ukuthi uyifunzana ingane ukuthi ingane ilahliwe noma kunjani but kuyiqinisa ukuthi omama banako ukuthi bayiqhelanise ingane nobaba
3: sawona sawona mshengo isona etha ngumshengo ngabe ngiyafona angazi noma vele zwasebenzisana no mina nje ngikhulume ngami mina ngene ingane khona ingane engingazondle ezami kodwa eqinisweni liphelele nje anginasizathu esikhona imina nje onephutha futhi mina ohluleka ukuzondla ngoba noma ngitohoza angizondli kodwa ngiyafisa ukuzondla bese bakhona into nje ngazi bangathi idemoni mazothi yini evele ngiphazamisa mshe kuphethu lesimo sikhona mina ke ubaba wadle mhlabeni ngineminyaka yo 10 njengamanje ngimdala nami nginezingane ku kumakoti noma ngakagaranta khona ke umuntu ose usebheke khona ekuganweni kwase sengikwenzeka ngomona kwenziwa kusho ukuthi ngigane kuphela kodwa kuney'ngane ey'ngaphandle so kuba khona lokho mshaye mfatho inkulu enkinga esibhekele nayo so baba akufuna kodwa ukuthi uyikhave kuba u-wrong mina nje ngiyazi ukuthi ngi-wrong kakhulu ungasapoti iy'ngane zami kusasa ziyongibuza
0: Baba uNdengezi.
4: Ngiyabingelela msakazi. Hey, aza mahla amagama alo mlaleli lo oshiye voice note manje ekugcineni. Iy'nsizwa ey'ningi zibalekela i-responsibility. Yizo ezibalekela i-responsibility. Ekungokunothisile msakazi ukuthi iy'nsizwa ey'ningi zincikisa uthando lwengane kuma wengane. Uma wengane makake wamala. Ulaya bonke abantu asitobe ukondla ingane yakhe bafowethu akusho ukuthi manicabene noma mwengane wena sekumele ungasayondla ingane yakho wena yenza kahle unless uma wengane akakufuni empilweni yengane
0: No kuyazwakala ngiyafisa sithathe omunye la kulayini sesiya ngakhona ngase kugoqeni ingxoxo yethu umsakazo olalela ukhoza sawubona
5: Sawubona mje.
0: Kunjani baba?
5: Hayi ngiyaphila mntu.
0: Naza.
5: Yebo mshe, ukhuluma nosabelo ngokuthile zimbali mhlo yasemshe.
0: Sheng.
5: Yebo mshe, cha. Mina ithuba lokuthi ngikhule ijoba bami mshe ngizange ngithole kodwa kungekhona ukuthi wabalekani washeshe wedlula emhlabeni mshe ngase ngikhulisa isalukazi. Yebo mshe, kodwa ke endaneni yami ngoba nginomntana oyedwa cha. Ngenza ngaso sonke isiqiniseko nangawo wonke amanjani ukuthi konke engithola mshini ngikudla naye futhi ngisondelene nje kakhulu naye ngumuntu omthanda kakhulu mshini ngoba nothando lomzala ngithola kodwa nje ngichanda nje ngayo yonke indlela ukuthi ibe seduze kwakhe
0: Okay ngingafisa ukuthi ngikubuze ukhuliswa uma yedwa
5: inkulisa ugogo mshini nomama engasekho yena
0: okay kodwa uma uwedwa uyihlalele nje siyawubonga umsebenzi wenzo ugogo yabo kodwa uma wena uwedwa uyihlalele zikhonele umhlangano oyayo kube nawo wena wedwa yabo
5: yebo
0: kube ukuthi uma bekuthiwa ubabula nansi into ebengingayixoxa naye noma ebengingayibuza kuyena yabo
5: yebo mshini
0: yes
5: lapho mshini cha akukho engathi ngike ngake ngibuze ngithathe isandla sakho ma city mangabe
0: ngifuna ubaleke
5: yeah
0: asike isidingo sokubaleka uyeso
5: okay
0: asike isidingo siyaxoxa uyayithola
5: yeah
0: angifuna usheshe uphuthume ubambe ihow
5: okay
0: umsebenzi owenzayo njengamanje okuba ubaba muhle uyezwa
5: yebo
0: kodwa ngifuna ukwenza nje angithi ubaba wadlula wakho
5: yebo
0: ake kuthiwe nje njengoba ukhuluma nami nje manje yabo
5: yebo mshini
0: ngimele ubaba wakho
5: mshini cha Ngicela hey angazi ngizothi ngimshenga angazi ngizothi
0: ngikho Ngiyazi ukuthi ngifunani Angifuni ukuthi akukho okunye ngikudingayo Ngifuna ukukhulume nami njengoba ungakhuluma nobabo wakho ukuthi uthini angikwazi ukufunza amagama uyabo
5: Yebo
0: Father's Day namhlanje Ngikhona manje khuluma nami njengoba ungakhuluma nobabo wakho kuba kuthula
5: Okay, mshini cha bengathi nje happy Father's Day babo wami. Kube khona eduze nempilo yami, kube wabathi walithola ithuba lokuthi ube khona eduze nempilo yami. Ngicabanga ukuthi ngaba ngcono kakhulu kona lesi simo ngaba yiso. Kodwa nje cha, ngibonga ukuphila mshini, ngibonga kakhulu.
0: Okay. Ube right buti, happy Father's Day, yes.
5: Ngiyabonga kakhulu.
0: Thank you, cool. Othi ngithathe umunye la, ukhoze sawubona. Sokho zensabona?
6: Sawubona baba Mshengi, njani uyaphila?
0: Siphilile thina bhuti, kunjani kuwe?
6: Siyaphila, ngibingelele nesihambeli sakho baba Mshengi.
0: Nazoko.
6: Yebo. Ngicela ungazisho igama.
0: No, ayikho inkinga bhuti.
6: Ngiyabonga baba Mshengi. Cha. Mina ngakhuliswa iwele nje la kumunye umusi ngithi Happy Father's Day kulo noma selahamba emhlabeni.
0: Mhm.
6: La ngikhulisa impela ubaba esekudeni.
0: Mhm.
6: Kodwa-ke ngenxa yokuthi kwakusweleka iy'kole zisekudeni, ngagcina ngixhumene naye.
0: Mhm.
6: Ngahlala kuye nesikhweleke sey'ngane, kodwa hhayi ezakhona zakwethu.
0: Mhm.
6: Zangilanda zangibuyisela ekhaya. Ngangabe ngisaya le eweleni, ngazama ukubuyela eweleni la ngikhulisa. Kodwa engibonga kakhulu umama wabe segana ubaba owalandelela wathi, eyi baba, ingane le ele cela ukuthi siyenzele okuthile.
0: Mm.
6: Engeke ngikushe emoyeni ngoba manje bengabe-time ukuthi owubantu onokhulumayo. Ngihleli nje ekhaya ngakhumuzi ngenxa yakhe umama. Sifunde ngasithola ukuthi uma thina madoda sesekwa ngomama esihlala nabo, siyokwazi ukuthi iy'ngane zethu esiyiswele ngaphandle sikwazi ukuyinaka. Hhayi ngoba ngafuni ukuyinaka, kodwa kungukuthi sihlonipha bona la besihlala nabo, okanye abanye bayabesaba. Kanti ma ufulelekile kumama ohlala naye, uyakhona ukuthi ingane yakho beseduze msakazi.
0: Ngiyakuzwa. Ubaba uthe usekhona umsadlile emhlabeni?
6: Owabe seyadlula msakazini. Okwangiphatha kabi kakhulu, naye wathi sesondele eduze ame, wabe seyadlula emhlabeni. Ngikhuluma nje ngibolelwa zimoto uma ngibuka ukuthi ukuba usekhona mhlampe ningabe usayisebenzisa lezi moto, uyayisebenzisa lezi moto ngaba yibola egcekeni. Ngoba ngingumuntu okholelwayo emaphusheni, ngamphupha ngaze ngambuild aphela imoto, ngamakhela indlu ekhaya. Ngayithatha imoto ngayibeka khona eduze kwendlu yakhe engasekho emhlabeni.
0: Yilokho msakazi. Ngaphambi uhambe, ngifisa ukwenza kanjena. Ake ngithi ubaba wakho nginaye le studio njengamanje.
6: Hawu, ngabe ngithi baba Happy Father's Day kuwe. Indima oyidlalile ngenxa kamama, umama owabesekugana baba, ngithi nje Happy Father's Day. Ngiyakuthanda baba wami.
0: Mfowethu, siyabonga kakhulu bhuti wami. Lo myalezo mkhulu kakhulu, ufikile kuyena.
6: Yeah.
0: Kulungile bhuti, uphile myezo.
6: Hawu, ngiyabonga msala.
0: Thanga bhuti. Babu Ntengiza.
5: Msakazi.
0: Baba.
5: Msakazi, ngiphatheka kabi mangibona ukhumbule ekhaya kunendoda ethi ngifuna ubaba wami, ngifuna ubaba wami. Bafowethu, ungaphila ngaphandle kwababa wakho. Ungayi ukuyomfuna if yena isidingo angasiboni sokuthi ondle ingane yakhe, abazi ukuthi wakhulelisa umama wakho. Niyekele ngoba ukumlanda kwakho, ngiyaxakeka uma ngibona iy'nsizwa futhi zithi ngiyoyihlawula. Bafowethu, ningayenzi le nto. Into elula, ubaba wakho yeke, uzophila kahle. Ungahluphekisi iy'ngane zakho ngokuthatha ifa olithole kabomamakho, komalume. Ulithathe wena uyovala amacala omuntu owathuka umndeni wakini, wathi yena kusingane yakhe le. Usuka angathuka umama wakho kuphela, usuka athuka bonke kulelo khaya ukuthi abazali balo mama bazala, ngicela ukulibiza nje msakazi, bazala isifebe.
0: Asivale baba sibonga kakhulu ukuthi sibe nawe umsakazweni Khoza FM. Ngiyafisa kwena ke mlalelo Khoza FM. Sibonga kakhulu. Bamndengezi ngiyazi ukuthi abantu bakulandela kwinkundla zokuxhumana la usukululeka khona. Kodwa sibonga kakhulu ukubona bonke abangenile umsakazweni Khoza FM kusebusuku. Ikakhulukaze abesilisa kulolu dabu esikumangalo. Sithi happy Father's Day. Angithi happy Father's Day kuwe baba sibonga kakhulu.
4: Thokoze happy Father's Day nakuwe Sakazi.
0: Kwenkundla zokuxhumana abantu bakulandela.
4: Sitholakala u_ yende 2 sibiza ngondengezi la esibonisa khona imshado. Abantu abashadile imshado siyayimisa ngempela. Inamba engitholakala kuyo 076-255-4585.
0: Sibonga kakhulu baba.
4: Thokoze.

0: Msakazo olalele khoze olumaphikophiko oqale kuzalwa phela-ke ingoma ishaya lapha-ke u-Elton lapha-ke John ekunikeza siyingoma ehloko sango sethi can you feel the love tonight kulala-ke ukhoze FM mosanifuna manje umsakazi wakho lolu khoze olumaphikophiko nangale kuqeda ukukhuluma nensizwa lapha-ke ezosipha lapha-ke kule ngosi yey'nkanyezi masibuya kuye usicela sizoqhubeka siphinde silalele amanye ama-voice note khona ke abathumile ngehlobo besikhuluma ngazo kuseyiyona ke i-happy happy Father's Day kodwa ke besikhuluma ke ngalo daba elithi uma kukuthi ubaba akaza ngabe khona empilweni yakho akaza ngalibambe nje iqhaza ekukhuleni kwakho noma ngabe kwakwenzekani kuninika leli thuba lokuthi uma bekungathiwa unikwa ithuba lokukhuluma naye nembuzo bongathanda ukuyibuza ngoba ezinye zezinto zinako ukuthi uthi noma uthathe inqumo noma uqhubeka nempilo kodwa iphi khona into ye-foundation ethi kukhona khona leli nxeba yabo noma usududuza kodwa khona leli nxeba khona le nto le ehamba-hambe ikuthinte lapho zithini inkanyezi zakho uma uzalwa ngale nyanga njengoba liqala-ke leli viki sicela sikubingelele sikumukele emsakazweni khoza fana
1: Shengu, ngikubingelele ngiphinde futhi ngibingelele umlaleli wokhozi FM bazi-ke abalaleli ukuthi-ke njalo uma kungamasonto sike sikhona sibabhekela-ke kule ngosi yezinkanyezi ukuthi-ke zihamba kanjani sikuno namhlanje sizongena kubantu abazalwa ngaphansi kophawu i-cancer sifuna ukubabheka la eduze ukuthi-ke ngabe bangabantu abanjani kodwa sike siqale sibheke ngokomthetho wezinkanyezi indlela yokuphila ukuze-ke sibone okuhle ey'mpilweni zethu iy'nkanyezi-ke zikhuthaza ukuziphatha nje okuhlanzekile ukuziphatha okuhlanzekile kuyigugu elikhulu empilweni yomuntu kanye nasemphakathini nje jikelele kuyindlela umuntu aphila ngayo ekhombisa ubuqotho inhlonipho ukuzithiba nokuthembeka umuntu oziphatha kahle uyakwazi-ke ukuhlukanisa phakathi kokulungile kanye nalokho okungalungile bese-ke ekhetha ukwenza okulungile ngisho noma ngabe-ke kunzima noma kungekho umbonayo lokhu-ke kwakha isithunzi somuntu futhi-ke kwenze abanye ukuthi bamhloniphe ukuziphatha kuhlanzekile kuyisisekelo sempilo enempumelelo enokuthula nenesithunzi kubonakala ngisho endleleni umuntu-ke akhuluma ngayo aziphatha ngayo futhi-ke aphathe ngayo abanye abantu umuntu oziphatha kahle uhlala ekhombisa inhlonipho umusa ukubekezela nokuthembeka kungakhathaliseki ukuthi-ke ubhekene nezimo ezinjani ngisho ezovula umlomo axikelele ulimi lwakhe alubi inhlemba elimaza abanye umthetho wezinkanyezi uthi-ke akumele umoya wakho uphile lapho kunesixakaxaka sokungezwani khona kukhulunywa kabi nangamagama abantu kuphinde futhi-ke kubhalwe kabi ngamagama abanye abantu lokhu kukodwa nje kuphuca wena isibusiso nenhlanhla yakho umthetho wezinkanyezi uthi lokhu okutshalayo uzokuvuna akuyona i-motivation le akuyona futhi-ke inkolo akukhonzwa muntu noma-ke izinkanyezi umthetho nje wokuphila kahle wokwenza ukuthi-ke ekugcineni uchume inhlanhla yakho ake sibabhekele eduze-ke into yokuqala nje eqaphelekayo ngomuntu wekhensa ukuthi-ke uwumuntu onenhliziyo ethambile nakuba-ke engase abonakale eqinile ngaphandle ngaphakathi uvame ukuba umuntu ozwelayo kakhulu uthinteka kalula njengamazwi nangezenzo nje zabanye abantu ikakhulukazi-ke kulabo abathandayo ingakho-ke uma usondelene naye kubalulekile ukukhuluma nayo ngenhlonipho nangobuqotho ngoba-ke ugada ngisho-ke amazwi owashoyo ukuthi-ke ubungaqondile yini mhlawumbe ukumgudla uma umuntu wekhensa ekuthandile uthanda ngokuphelela kanaki izinto ezincane kuphela ufuna nje ukwazi ukuthi-ke umuntu amthandayo lapho ekhona ujabule futhi-ke uphephile uvame ukukhombisa uthando ngezenzo kunamazwi angakuphekela akusize ngezinkinga nje zakho eziningi ezikuhluphayo akulalele uma unenkinga noma-ke akwenzele nje izinto ezikwenza uzizwe uthandwa kuye uthando aligcini ngokusho nje ukuthi ngiyakuthanda kodwa-ke lukhonjiswa ngendlela aphatha ngayo umuntu wakhe noma kokunye-ke beguquka njalo ngenxa yokuthi-ke balawulwa imuni okungumhlaba othinta kakhulu imizwa abantu balolu phawu bavame ukuba nothando nje olujulile lomndeni kakhulukazi-ke umama ngokuvamile bafuna ubudlelwano obuzogcina buholele emshadweni noma-ke ekwakheni umuzi ozunzile abathandi ukudlala ngemizwa yabantu noma ke ukuhlala ebudlelwaneni obungenayo inhloso. Uma beza ukuthi ke umuntu akazimisela noma ke udlala ngabo, bangakwazi nje ukuhoxa, bathule, bahlehle, bahudule izinyawo. Uma umuntu wekhensa ezizwa ephephile ebudlelwaneni, uba ngomunye wabalingani nje bakho abanothando kakhulu olihlukile kulabo wakwahlangana nabo. Uyakwazi ukunikeza nje uthando, ukunakekela okusezingeni, ukweseka nokubekezela. Ujabula kakhulu uma ebona umuntu ke amthandayo ephumelela futhi ke ejabule. Uvame ukubeka izidingo zomuntu amthandayo ngaphezu kwezidingo zakhe, kanti ke banozwelo ngokubona omunye enenkinga. Kolunye uhlangothi, uma belinyazwa emoyeni noma bedumazeka, bangakwazi ukubopha inhliziyo zabo, bangase bahoxe, bathule noma bagcine imizwa yabo nje ngaphakathi. Lokhu kakusho ukuthi ke abasakhathalela, kodwa ke bavame ukuba nendlela yabo nje yokuzivikela ekulimaleni okwengeziwe. Kokunye abanye babatsholike ngokuthi ke banamamuthi, kanti ke nemiqondo yabo futhi ke ayilibali kalula. Sosivala mshengu, i-cancer idonselana kahle ne-Scorpio ne-Virgo kwezothando. Sohlale ke sibabonga kakhulu abalaleli abasibhalelayo besho ukuthi ke bayithokozela kakhulu futhi ke le ngosi futhi iyabafundisa. Kanti ke abafuna ukuxhumana nathi mshengu ukuthi siqhubeke nje sixoxe, bangasithola kuFacebook nakuTikTok bathi Sicelo Sebastian Jili. Sibonga kakhulu mshengu.
0: Sibonga kakhulu mfowethu, iviki elihle elinebusiso.
1: Sizibana ngento yeviki elizayo, siyabonga kakhulu.
0: Msakazi olalele cause olumaphikophiko, sibonga kakhulu lapha ngeke usicela.
2: Sifisela bonke obaba usuku oluhle, sibonga uthando, ukuvikeleka nomusa abasikhulise ngawo. Ukhozi FM luthi okuhle kodwa ngalolu suku lweni.
3: Ukuzinakekela wena, ukunakekela umndeni wakho. Kule nyanga ye Men's Health, masiyeke ukuthula, sikhulume ngempilo yethu. Ukhozi FM luhamba phambili. Dabulukusa nomsizi Maphumulo.
4: Msakazi Ukhozi FM.
5: Bangatuni
4: ngezwe nje minute
5: lokuthi uxoxe nohulumeni.
4: Beke ngqo emehlweni. Yini ongayisho ke?
6: Ubengalala mfowethu, ubengalala inxela lamgcotswana lapha eFacebook. Engakusho nje ngathi uhulumeni wethu, siyacela phela konalela abantu abakubeka la kukhona. Olalela iy'khalo zabantu. Ngoba siyakhona futhi emavoteni manje. Awalalela iy'khalo zabantu nje sikhala ngawo kakhulu.
7: Ngizokuphoza mina ebengakusho bengathi giye kulimini. Siyacela ukuthi ukuzivulele amathuba omsebenzi, siyacela ukuthi usandisele amaclinic endaweni zasemakhaya, usilungisele imigwaqo.
3: Dabulukusa nomsizi Maphumulo njalo ngomsumluko ngo-12 kuya ku-3 Ukhozi FM. Ubusuku obuhle nonkosinathi Mshengo.

Sakazo lalela ukhosi oluba phiko phiko ngithi anginikeze nje izingoma kulana ke ukhosi FM kusebusuku kale ke shine igama nxalele ihora leli ke lesho mi lapha ke no move akukhumbuze ukuthi sizothi lapha ngo 12 o'clock noma kanjani bese ke uthola ke futhi ke ezemidlalo bazokunikeza lapha ke ukusuka nokuhlala kwe game ngizwile ukuthi cha impela ezizobe zibulalana ngale kuwa 12 zobe zibulalana saqhubeka nayo phela FIFA World Cup khumbula kumbulo ukuthi SABC ingumsakazeli ke wayo lemidlalo osemthethweni ya uyena ke ukhona SABC ngifuna ukuchecka kahle qinisekise la kuwe ukuthi odladla bathe ubane bezobe khona abazobe khona bekunikeza ukusuka nokuhlala komdlalo ushangase yamsana ke naye lapha ke udeli kanti ke bazongena ke bazongena impela ngosukela ngo 12 kuyale sobe sibona zobe ngibathe bayeke lapha mhlambe ngabo 10 to ibonthi izinto zakwe sezihlangene na ngoba umdlalo ke ozobe ukhijima uRuguay ehlala lapha ke neCap first sizokuthi kuzobe khamba kanjani wena uhamba naziphi ke mphele kuthi kuyona iWorld Cup cishe ukuthi usuke zazi ukuthi umkanjani uma uhlala kahle into zakho uyibuka imidlalo usuya checka na ubona ukuthi kuhamba kanjani kodwa ke ngizokunika leli thuba ngizodlala njengomibenye bese nginike ithuba inombolo ke ilula 0860002437 ngifisa ukuthi njalo ngilingose eyokuthi siyibheke uyaba lento kuthiwa ukuzi noka amakhwapha ezinye zezinto ezivame ukuthi sizenze zibe ngamaphutha namhlanje ufuna ukuzwa kuwe ikakhulukazi thina ndilenge nandle empishola uma ngabe sisemabhizinisini siyayiqonda yini lento yokuthi ake ngenze sibonele uma ngabe kuwukuthi uyafona unento ofuna ukwenzela yona lapho ekhaya and mase ufonela umuntu ake ngithi nje mhlawumbe ufuna ukubenda bese ke uyamthola ke lo muntu ozowenza owenzayo lo msebenzi ukuthi azobenda ekhaya mhlawumbe saba checker nje mhlawumbe bathathu noma usamba ufuna ukuthi ubani ozokubendela ufuna umuntu ozokubendela uphinde futhi mhlawumbe ukuthi uzoza nobende noma uyena ozokuthola lo bende uma esuka la esuka khona eza kuwe afika eza ama measurement noma yonke into azoyenza uyayikhokhela i call out fee uyasibona isidingo sokuyikhokhela wena i call out fee yokuthi ufikile la ukhona mhlawumbe ukuthi mhlawumbe ufuna ukwenza lo makhabethi kitchen sobe simfonele ukuthi ake ezazothatha ama measurement uma esefikile kuwe lapho wawathatha ama measurement uyayikhokhela yini call out fee iy'ndleko zakhe asuke ngazo la isuka khona eza la ukhona awungithinte kule nombolo ethi 0860002437 uma kuthi awuyikhokhi ngani awesayike inkulumo kungani ungeke wamkhokhela umuntu umfonelile mhlambe kuqhuma ipayipi okwamanje kwamqashi kodwa usafuna azochecka asuke la isuka khona eze kwakho azochecka ukuthi umonakalo unganani uyayikhokha yini i call out fee na 0860002437 lo leyo cause FM so kuyobheka lapha ke osibo kona ke okwamanje ake kenzeke nje ungangena ke wena nje kumlalelo cause FM ngithi uyayikhokha na i call out fee Lenombolo lengoba leke shala porque